0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, so oras po sa ating studio, alas 4:01 po ng hapon at muli man tayong makinig sa isa namang programa na magbibigay sa atin ng kalasag na pananampalataya, no? At magbibigay din sa atin ng kalaman tungkol sa kalagahan ng ating kaluluwa. Oh, lalong-lalo na sa kaligtasan natin, mga kaibigan. So, ang be devoted, no, ng ating kapatid, Brother Eugene, ay siyang magpapahayag, no, tungkol po dito. So, shoutout sa ating mga kapatid na naka-tune in ngayon sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo, no? Aabot ang ating programa. Saan man ito aabot ang ating programa, ikagagalak po namin ang iyong presensya, no? Ang iyong panahon na pagbibigay ng panahon sa ating Panginoon, no? Sa pakikinig ng kaniyang salita. Nitong oras, ang ating kapatid Brother Eugenio ay siyang magpapahayag po sa kaniyang programang Be Devoted. Brother Eugenio, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Magandang hapon sa iyo, bro. Kumusta?
2: Mga minamahal naming tagapakinig, muli tayong nagkikita at nag-aaral ng salita ng Diyos dito sa Pananampalatayang Buhay, ang inyong programang pang-Bible study. Binabati ko kayong lahat na nakikinig ngayon sa inyong tahanan habang naghahanda ng almusal o hapunan, sa inyong biyahe papunta o galing sa trabaho, sa inyong opisina habang nagpapahinga, at kahit saan man kayo ngayon naroroon. Maligayang pagdating sa unang episode ng bagong serye ng ating pag-aaralan sa sulat ni Apostol Pablo. Bago tayo magsimula, manalangin muna tayo ng magkakasama, mga kapatid. Tayo po magsipikit. Mahal naming Ama sa langit, salamat po sa bagong pagkakataong ito na muling pag-aaralan ang inyong salita. Buksan po ninyo ang aming mga puso at isipan upang hindi lamang namin marinig ang inyong katotohanan, kundi tunay din itong maisabuhay. Gabayan ninyo kami sa oras na ito at patawarin nyo kami sa aming nagawang kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Ngayon, mga kapatid, gusto kong itanong sa inyo ang isang bagay bago pa man natin buksan ang ating Biblia. Kung may taong nagsasabi sa inyo, naniniwala ako sa Diyos, naniniwala ako kay Kristo, pero ang buhay niya araw-araw ay walang pagbabago, walang kabutihang ginagawa, walang pagmamalasakit sa kapwa, tanggap ba ninyo ang sinasabi niya? Iyan mismo ang tanong na sasagutin natin ngayon mula sa isang pinaka-taasan at pinaka-praktikal na bahagi ng buong bagong tipan, ang Santiago, Kabanata 2, talatang 14 hanggang 26. Ang paksa natin ngayon, ang tunay na pananampalataya na gumagawa. Mga kapatid, isa sa pinakakaraniwang maling pananaw tungkol sa Kristiyanismo ay ito, ang pag-aakalang sapat na ang basta maniwala lamang, na kung sasabihin mo lang sa inyong bibig na naniniwala ako kay Kristo, tapos na, ligtas ka na, wala ka nang dapat pang gawin. Ngunit kung titignan natin ang mabuti ang salita ng Diyos, makikita natin na hindi ganito kasimple ang usapin. Sa katunayan, ito mismo ang maling pananaw na direktang tinatalakay at itinutuwid ni Apostol Santiago sa ating teksto ngayon. Isipin ninyo ang isang halimbawa. May isang taong nagsasabing marunong siyang lumangoy. May sertipiko pa siya na pinapakita at nagbasa na siya ng maraming libro tungkol sa paglangoy. Alam niya ang bawat teorya. Pero kapag siya inihulog sa tubig, hindi siya kumikilos. Hindi siya ginagalaw ang kanyang mga kamay at paa. Tanungin ko kayo, marunong ba talaga siyang lumangoy? Siyempre, hindi. Diba? Sapagkat ang tunay na kaalaman sa paglangoy ay napatutunayan lamang kapag ito'y isinasagawa, kapag ito'y kumikilos sa tubig. Ganito rin ang turo ni Santiago tungkol sa pananampalataya. Hindi sapat na basta sabihin lang natin may pananampalataya ako. Ang tunay na pananampalataya ay kumikilos. Napapatunayan ito sa pamagitan ng mga gawa. Buksan po natin ang ating Biblia sa libro ng Santiago, chapter 2, verse 14. Ito po yung pagkasulat. Ano ang pakinabang, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sinuman na siya'y may pananampalataya ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan? Narinig po ninyo iyon. Isang taasang tanong mula sa Santiago. Makapagliligtas ba ang isang pananampalatayang walang gawa? At ang sagot niya, mga kapatid, habang tayo'y dadaan sa buong teksto ngayon, ay malinaw, hindi. Ito ang ating central idea ngayon. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala sa isip. Ito ay isang buhay na pananampalataya na kumikilos at napapatunayan sa pamamagitan ng mga gawa. Sapagkat ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Bago natin tatalakayin ang bawat talata, mahalagang maunawaan natin muna ang konteksto ng ating teksto. Sino ang sumulat? Isinulat ito ni Santiago, ang kapatid sa laman ng ating Panginoong Hesukristo at naging pinuno ng iglesia sa Jerusalem. Alam nating lahat na si Santiago ay kilala sa kanyang napaka-praktikal na estilo ng pagtuturo. Hindi siya mahilig sa abstract na teorya. Gusto niyang makita ang pananampalataya na nabubuhay sa araw-araw na pamumuhay. Kanino ito isinulat. Isinulat ito sa mga Hudyong Kristiyano na nangalat sa iba't ibang lupain. Marahil dahil sa pag-uusig na naranasan nila noon unang panahon ng iglesia. Ano ang nangyari bago ang ating teksto? Sa unang bahagi ng Kabanata 2, kakatapos lang ni Santiago magsalita laban sa pagtatangi ng tao batay sa kayamanan na ating napag-aralan na sa isang nakaraang pagbabahagi. At direktang kasunod nito, dinadala niya tayo sa isang mas malalim na usapin. Ano ba talaga ang kahulugan ng tunay na pananampalataya? Mahalagang bigyan din dito, mga kapatid, na hindi sinasalungat ni Santiago ang turo ni Apostol Pablo tungkol sa kaligtasan sa pamagitan ng biyaya at pananampalataya. Hindi ito kontradiksyon. Si Pablo ay nagsalita laban sa mga taong umaasang maliligtas sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan ni Moises ng walang pananampalataya kay Kristo. Si Santiago naman ay nagsasalita laban sa mga taong umaasang maliligtas sa pamamagitan lamang ng isang basta-bastang pag-amin ng paniniwala nang walang anumang pagbabago o pagkilos. Pareho silang nagtuturo ng isang katotohanan. Ang tunay na pananampalataya ay laging may kalakip na pagsunod. Sa original na wikang Grego, ang salitang gawa na paulit-ulit na ginagamit ni Santiago rito ay erga. Tumutukoy ito sa mga konkretong kilos, hindi lamang damdamin o intensyon. At ang salitang patay sa talatang 17 at 26 ay nekra, literal na walang buhay, walang hininga. Ito ang larawang gagamitin ni Santiago, isang katawang walang espiritu ay patay. Gayon din, isang pananampalataya walang gawa ay patay. Una, mga kapatid, na ating pag-aaralan, walang kapakinabangan ang faith na walang gawa. Santiago chapter 2 verse 14 to 17. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y mga init at mga busog, at gayon may hindi ninyo binibigay sa kanila ang kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabangan dito? Napakalinaw ng halimbawa na ibinigay ni Santiago. Isipin ninyo, ang isang kapatid sa iglesia, walang damit, walang pagkain, dumating siya sa inyo, humihingi ng tulong. At ano ang sagot ninyo? Sige, kapatid, Diyos na ang bahala sa iyo. Magsiyaon ka ng payapa. Sana mabusog ka at mainitan. Pero wala kayong ibinigay. Walang pagkain, walang damit, walang talagang tumulong. Ang tanong, mga kapatid, ni Santiago, anong mapakinabangan dito? Wala mga salita lamang iyon. Magagandang salita. Reliyosong salita pa nga. Pero walang tunay na tumulong sa taong nangangailangan. Ganito rin sabi ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa Basahin natin ang talatang 17. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Sa original na konteksto, ang kapatid na lalaki o babae na binanggit dito ay tumutukoy sa isang kapwa mananampalataya, isang membro ng iglesia. Pinapakita nito na ang problema ni Santiago ay hindi lamang tungkol sa pangkalahatang kawanggawa, kundi tungkol sa kung paano natin pinapatunayan o hindi natin pinapatunayan ang pananampalataya sa loob mismo ng pamilya ng Diyos. Naalala ba ninyo ang sinabi ni Apostol Juan sa kanyang unang sulat? Basahin ko po ito. Ang sinumang may kayamanan sa sanglibutang ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at duhagi ang loob niya sa kanya, paanong mananahan ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Unang Juan chapter 3 verse 17. Eksaktong parehong prinsipyo. Isipin ninyo, mga kapatid, ang isang bombero na nagsasabing naniniwala akong may nasusunog na bahay, pero hindi niya binuksan ang kanyang gripo. Hindi siya gumalaw basta na lamang nakatayo. May silbi ba ang kanyang paniniwala? Wala. Kahit tama siya, ganito rin ang pananampalatayang walang gawa. Tama man ang nilalaman ng paniniwala, kung walang kilos, walang silbi, patay ito. Ano ang aral na makukuha natin dito, mga kapatid? Ang tunay na pananampalataya ay hindi natin masusukat sa dami ng ating alam, sa taimtim ng ating sinasabi. Ito ay nasusukat sa ating mga konkretong gawa tungkol sa ating kapwa, lalo na sa loob ng pamilya ng Diyos. Ngayon, maaring may magtanong, paano ba natin malalaman kung ang isang tao ay tunay na may pananampalataya? Sagutin natin ito sa ating ikalawang punto. Ikalawang punto, mga kapatid, ang gawa ang nagpuprueba ng tunay na faith. Santiago chapter 2 verse 18 to 20. Basahin po natin. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay may pananampalataya at ako'y may mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na hiwalay sa mga gawa, at ako sa pamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ng aking pananampalataya. Santiago chapter 2 verse 18. Gumamit si Santiago dito ng isang imaginary na debate. Isang taong nagsasabi, ikaw may pananampalataya ka, ako may gawa ako. At ang hamon niya, subukan mong ipakita sa akin ang iyong pananampalataya nang hiwalay sa iyong mga gawa. Mga kapatid, hindi ito magagawa. Bakit? Sapagkat walang ibang paraan upang makita o mapatunayan ang pananampalataya ng isang tao, kundi sa pamagitan ng kanyang mga gawa. Hindi natin makikita ang puso ng kapwa natin tao. Ang tanging makikita natin ay ang kanilang kilos. At pagkatapos, binigyan tayo ni Santiago ng isang napakatinding halimbawa sa verse 19. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay isa. Mabuti ang iyong ginagawa. ang mga demonyo man ay nagsisimpalataya at nagsisipanginig. Ngayon, basahin ko po ulit iyan mga kapatid dahil napakahalaga nito. Ang mga demonyo man ay nagsisimpalataya at nagsisipanginig. Isipin ninyo iyon. Kahit ang mga demonyo ay naniniwalang may isang Diyos. Alam nila ito. Hindi sila ateista. Nanginginig pa nga sila sa takot. Pero naligtas ba sila dahil sa kanilang paniniwala? Hindi, mga kapatid. Sapagkat ang kanilang pananampalataya ay walang kalakip na pagsunod. Walang kalakip na gawa. Ibig sabihin nito, kung ang sukatan lamang ng ating pananampalataya ay kung naniniwala tayong

0: palataya na walang mga gawa ay baog. Ang salitang baog dito nangangahulugang walang bunga, walang kapakinabangan gaya ng isang punong kahoy na hindi namumunga. Kaya mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Kung may ibang tao ang magtatanong, paano ko malalaman kung ikaw ay tunay na Kristiyano? Ano ang may papakita natin? Mga salita lamang o mga gawa na nagpapatunay nito? Ngayon mga kapatid, upang mas maging malinaw ang prinsipyong ito, binigyan tayo ni Santiago ng dalawang halimbawa mula sa lumang tipan, dalawang taong magkaiba ang katayuan sa lipunan. Pero pareho ang naging patotoo ng kanilang pananampalataya. Simulan natin kay Abraham. Pangatlong pag-aralan po natin, si Abraham, faith na perfect true work, mga kapatid. Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa dahil sa kanyang inahin si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Nakita muna ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Santiago chapter 2 verse 21 to 22. Ngayon mga kapatid, naalala po ba ninyo ang kwento ni Abraham sa aklat ng Genesis sa kabanata 22? Inutusan ng Diyos si Abraham na inihandog ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac sa ibabaw ng dambana. At ano ang ginawa ni Abraham? Hindi siya nagdalawang isip na sumunod siya. Kahit gaano pa kahirap, kahit gaano pa kasakit, kahit mukhang walang katuturan ang utos na iyon, mga kapatid, pansinin po ninyo ang sinabi ni Santiago. Ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Hindi hiwalay ang dalawa. Hindi sinabi ni Santiago na ang gawa ni Abraham ang nagligtas sa kanya nang hiwalay sa pananampalataya. Sinabi niya, ang kanyang pananampalataya at ang kanyang gawa ay magkasamang kumilos. At sa pamagitan nito, naging sakdal o ganap ang kanyang pananampalataya. Pinagpatuloy niya sa talatang 23 at natupad ang kasulatan na nagsabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at yaoy ibinilang sa kanya na katwiran at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Mahalagang tandaan, ang pananampalataya ni Abraham ay unang ibinilang na katwiran noong siya ay sumasampalataya sa pangako ng Diyos. Genesis chapter 15. Bago pa man ang pangyayari sa dambana sa Genesis 22, ngunit ang kanyang pananampalataya na taglaynan niya noon pa ay napatunayan at naging sakdal sa pamagitan ng kanyang pagsunod ng kanyang gawa ng maglaon. Kaya mga kapatid, hindi sinasabi ni Santiago na ang gawa ang magliligtas sa atin bilang kapalit ng biyaya ng Diyos. Ang sinasabi niya, ang pananampalatayang tunay ay laging may kalakip na pagkilos, pagsunod at pagtitiwala na nagpapatunay dito. At ito ang resulta ayon sa verse 24. Nakikita ninyo sa pamagitan ng mga gawang, inaaring ganap ang tao at hindi sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Ibig sabihin nito, sapat ang isang pananampalatayang hiwalay sa gawa. Kailangan itong ipakita, kailangan itong kumilos. Ngayon, baka may mag-isip si Abraham naman, isang dakilang lingkod ng Diyos. Siyempre, may mabuting gawa siya. Pero gusto kong ipakita sa inyo ang isa pang halimbawa, isang taong kabaliktaran ng katayuan ni Abraham. Pero pareho ang naging patotoo ng kanyang pananampalataya. Si Arab, mga kapatid, fruit mula sa isang unexpected na buhay. At ang final na conclusion, Santiago chapter 2, verse 25 to 26. Basahin po natin. At gayon din naman, hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo ng kanyang pinagdaanan, sila ay ibig daanan. Santiago chapter 2 verse 25. Napakahalaga ng halimbawang ito, mga kapatid. Si Abraham ay isang dakilang patriarka, ama ng bansang Israel. Si Rahab naman ay isang patutot sa lungsod ng Jericho. Isang taong itinuturing ng lipunan bilang makasalanan. Mababa ang katayuan. Ngunit sa parehong talinghaga, pinagsama sila ni Santiago bilang magkatulad na halimbawa. Naalala ba ninyo ang kwento sa aklat ng Joshua sa chapter 2 nang nagsugo ng mga tiktik ang Israel sa Jericho? Tinanggap sila ni Rahab sa kanyang bahay at ikinubli sila mula sa mga humahanap sa kanila kahit alam niyang nanganganib ang kanyang buhay. Pinatakas niya sila sa ibang daan. Dahil dito, siya at ang kanyang pamilya ay naligtas nang bumagsak ang Jericho. Ano ang punto ni Santiago dito? Ano man ang ating naging kahapon, maging ito man ay kasing dakila ni Abraham o kasing baba ni Rahab, ang tunay na pananampalataya ay laging kikilos. Hindi ito nahahadlangan ng ating nakaraan o katayuan sa buhay. Sa ngayon, dumating tayo sa conclusion ni Santiago sa talatang 26, ang pinaka-summary ng kanyang buong argumento. Basahin po natin. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Isipin ninyo ito, mga kapatid. Ang katawang ng tao, perpekto ang anyo kahit maganda ang mukha, kahit malusog tingnan. Kung walang espiritu, patay ito. Bangkay lamang. Ganito rin, sabi ni Santiago, ang pananampalatayang walang gawa, maaring magandang pakinggan ang mga salita. Tama. Ang doktrina, perpekto. Ang teolohiya. Pero kung walang kalakip na gawa, ito ay patay. Ngayon, mga kapatid, naunawaan na natin ang buong turo ni Santiago. Tingnan naman natin kung paano natin ito dapat isabuhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Mga minamahal naming tagapakinig ngayon, naunawaan na natin ang mensahe ni Santiago. Tanungin natin ang ating sarili ng ilang mahalagang tanong. ano ang itinuturo ng Diyos sa atin? Itinuturo niya sa atin na ang tunay na pananampalataya ay laging may kalakip na pagkilos. Hindi ito basta paniniwala lamang sa isip. Ito ay isang pananampalatayang buhay, kumikilos at nagpapatunay ng sarili. Ano ang dapat nating baguhin? Kung sa ngayon, ang ating pananampalataya ay tumitigil lamang sa pagsasabi ng mga salita. Naniniwala ako, Kristiyano ako, nang walang kalakip na pagbabago sa ating pag-uugali, pagmamalasakit sa kapwa, at pagsunod sa Diyos. Kailangan nating baguhin ito. Ano ang dapat nating gawin? Hangarin nating ipakita ang ating pananampalataya sa pamagitan ng konkretong gawa, pagtulong sa nangangailangan, pagmamalasakit sa ating kapwa sa iglesia na ating Pangsukristo, pagsunod sa salita ng Diyos kahit mahirap. Ano ang dapat nating iwasan? Iwasan natin ang isang pananampalatayang intelektual lamang kung saan marunong tayong magsalita tungkol sa Diyos pero walang bunga sa ating buhay. Tandaan ninyo, mga kapatid, kahit ang demonyo ay may ganitong klase ng pananampalataya. Paano natin maisa sa buhay ang ating araling ito? Simulan natin sa pinakamaliit na pagkataon. Isang kapatid na nangangailangan ng tulong. Isang pagkakataong makapagpakita ng habag. Isang desisyon na sumusunod sa Diyos kahit mahirap. Doon natin ipakita ang ating pananampalataya. At para naman sa mga nakikinig ngayon na marahil ay naniniwala sa Diyos, naniniwala kay Kristo, pero hindi pa sumusunod sa buong katotohanan ng Ebanghelyo. Ano ang dapat ninyong gawin, mga kapatid? Hindi sapat ang basta paniniwala lamang. Kailangan ninyong kumilos, pakinggan ang salita, sumampalataya, magsisi sa kasalanan, ipahayag ang inyong pananampalataya, at magpabautismo para sa kapatawaran ng kasalanan. Ayon sa Gawa, chapter 2, verse 38, iyan ang pananampalatayang kumikilos. Mga kapatid, habang papalapit na tayo sa katapusan ng ating programa ngayon, gusto kong bigyan kayo ng isang seryoso ngunit mahinahong paanyaya. Suriin ninyo ang inyong buhay sa liwanag ng salita ng Diyos na ating pinag-aralan ngayon. Hindi ito tungkol sa pagkutya o paghusga sa inyo. Ito ay paanyaya na suriin ang sarili. Tunay bang kumikilos ang aking pananampalataya o itong nanatiling salita lamang? Ang salita ng Diyos ay malinaw. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Hindi ito opinyon ko lamang. Ito ay direktang turo ng kasulatan. Kaya kung nararamdaman ninyo ngayon na kailangan ng pagbabago sa inyong buhay, huwag ninyong ipagliban pa. Ang Diyos ay naghihintay, handang tumanggap sa inyo. Kung ikaw ngayon ay hindi pa sumusunod sa Ebanghelyo ni Kristo, hinikayat kita pakinggan ang salita. Sumampalataya, magsisi, ipahayag ang inyong pananampalataya at magpabautismo para sa kapatawaran ng inyong kasalanan. At kung ikaw naman ay Kristiyano na. Ngunit alam mong may kulang sa iyong pananampalataya. Kumilos, dalhin mo ito sa Diyos ngayon sa panalangin. Bago tayo magtapos, balikan natin ang apat na puntos na ating tinalakay ngayon. Una, nakita natin na ang pananampalataya walang gawa ay walang kapakinabangan gaya ng magandang salita sa isang nangangailangang kapatid na walang kalakip na tulong. Ikalawa, nakita natin na ang gawa ang nagpapatunay ng tunay na pananampalataya sapagkat kahit ang mga demonyo ay naniniwala at nanginginig, ngunit hindi sila naliligtas. Ikatlo, nakita natin kay Abraham na ang kanyang pananampalataya ay naging sakdal sa pamagitan ng kanyang pagsunod. Ang pananampalataya ay gawa, ay magkasamang kumikilos. At ang ikaapat, nakita natin kay Rahab na anuman ang ating kahapon ay tunay na pananampalataya ay laging kumikilos. At natapos tayo sa matinding paalala ni Santiago kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay. Gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Mga kapatid, ulitin ko ang ating sentral na message ngayon. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang isang paniniwala sa isip. Ito ay isang buhay na pananampalataya na kumikilos at napapatunayan sa pamagitan ng mga gawa. Bago tayo magsara, hayaan ninyong iwan ko sa inyo ang isang tanong na pag-isipan ninyo sa buong araw na ito. Kung titignan ng ibang tao ang inyong buhay sa nakalipas na linggo, hindi ang inyong sinasabi, kundi ang inyong ginawa. Makikita ba nila roon ang patotoo ng isang tunay buhay na pananampalataya? Manalangin po tayo bago tayo magpaalam. Mahal naming Ama, salamat po sa inyong salita na muli naming natutunan ngayon. Naway hindi lamang kami maging mga taga-pakinig, kundi mga taga-tupad ng inyong salita. Tulungan ninyo kaming ipakita ang aming pananampalataya sa pamagitan ng aming mga gawa, lalo na sa aming pagmamalasakit sa isa't isa. Sa pangalan ni Hesus Kristo na aming Panginoon, kami ay nananalangin. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig ngayon, mga minamahal naming kapatid. Sa susunod nating episode, patuloy pa rin tayong mag-aaral mula sa sulat ni Santiago at tatalakayin natin ang isang tanong na mga kaugnayan dito kung tunay na dapat kumilos ang ating pananampalataya. Paano natin kukontrolin ang isa sa pinakapanganib na bahagi ng ating katawan, ang ating dila? Huwag kayong mawala, mga kapatid, sa susunod na episode ng Pananampalatayang Buhay.
1: Okay, salamat kapatid Eugene, no? Eugenio, sa napakagandang aral po, no? Tungkol sa napakagandang, no, pananampalataya. No? So, faith without work is dead, no? It is very clear in others, is what James said. Faith without work is dead. As we read on James chapter 2 verse 15 to verse 17. And this is what James asked the question and said that faith No? Without work is dead. No? If you only speaking words, it's not faith. If you are only speaking in words. Oh, and this was James point out that you can say whatever you like, but that is not faith. And this is certainly important to each one of us to understand today. Many say that you can say that you love Jesus with all your heart, with all your mind, but your words are not faith. But your words is not real faith. And this is what James said, the real faith, it leads to action. Real faith does not merely say that you in words. It concludes here with a point that faith without any action is dead. Faith that does not lead to action is of no benefit at all, Igniters. If you have only say I have a faith, but I don't have you don't have works, it's not a kind of faith, Igniters. Faith, it leads to action. Faith led to action, Igniters. When you hear the message, you convicted, you believe, and then you repent, and then you confess that you know that you are a sinner, and then you go ahead to baptize. And this is what Igniters, the faith hub works. So remember, Igniters, Mark chapter 16, verse 15 and 16. Whoever believes and is baptized will be saved. And whoever does not believe will be condemned. So faith and baptism is a requirement, Igniters, in order for a man to be saved. If you only believe, meaning there is something lacking with you, Igniters. If you only have faith, faith, it leads to action, Igniters, and that is the action through baptism. So, thank you for that, Brother Eugene. So, napakahalagang lesson. No? Kasi marami ngayon ng nagsasabi na as long as you have a faith, as long as you have this kind of faith, you will be saved. No? Kahit hindi na sila magsamba tuwing linggo, as long as they have a faith, ligtas na daw sila. Hindi yan, mga kaibigan. We need to lead an action. So, napakagandang lesson, ha? Ate pong subaybayan, mga kaibigan, ang Be Devoted na programa ng ating kapatid, Brother Eugenio. No? So, sana po ay ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kagalakan sa iyong buhay, no? At nagbibigay ng at maging ito'y maging conviction sa ating buhay, no? Upang tayo'y kung mayroon tayong baguhin, mga kaibigan, no, yung ating nalaman ngayon, no, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. You know, remember, ang Diablo ay naniniwala din, mga kaibigan. Oh, mayroong paniniwala na ganyan. But the devil is trembling. No? No? The devil have faith, but it's trembling. No, ganun din, mga kaibigan. Kung ang iyong pananampalataya ay nasa ganyan na sitwasyon. So, salamat kapatid Brother Eugene sa isang napakagandang maminsahe na binahagi mo sa iyong programang Video Voten. So, baybayan po natin sa matag alas 4 po ng hapon ang ating kapatid Eugenio. No? So, amen to that. So, wag po kayong alis, mga kaibigan, dahil in about 10 minutes or 12 minutes from now, Igniters, we have coming up the inheritance with our good friend Brother Rimhart from Naga, Cebu. So, stay and check in with Brother Rimhart, Igniters, coming up in about 12 minutes. This is the song, Igniters, Jesus' name above all names. So, this is your brother Lizar, is reporting live here from our Ignite Philippine studio. I will be right back right after this 11 minutes remaining.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, so Philippine Standard Time is 6:02 in the evening here on Ignite Philippine Studio. And ito pa rin ang iyong lingkod, kapatid Eliezer. At nagsasabing magandang umaga, hapon at gabi sa inyong lahat-lahat. No? Saan ka naman ngayon na roroon, kaibigan, kapatid, ay gagalak po namin ang iyong patuloy na pakikinig ng kaniyang salita. At sana naway sa iyong pakikinig ay mag-conviction yung kaniyang salita at kayo'y sumunod sa kaniyang mga kagustuhan. Yung kagustuhan ng Diyos, hindi yung ating kagustuhan. So nitong oras, mga kaibigan, muli nating mapakinggan ang The Bread of Life. No? The Bread of Life with our good friend Brother Edgar. So it's so good to have Brother Edgar as he continue to share, no, the message of the Lord. And through this Bread of Life Igniters, we can know how God love us Igniters, how God gave us a hope Igniters. No? So how to gain that hope that we have now wanted or want. So we need to lesson first Igniters, no? The right pattern and the pattern which is from the Bible Igniters, from the scripture, no? Yan po ang ating passport, no, patungo sa ating paroroonan, mga kaibigan, ang Biblia, no? So okay. So ang ating kapatid Brother Edgar ang siyang magsasabi po sa lahat ng dito at ang kanyang programa The Bread of Life ay napakaganda po ito, no? So okay, magandang gabi po Brother Edgar. Okay. So The Bread of Life now Unir Igniters. So shout out pa rin sa ating mga kapatiran na nakikinig ngayon dito sa ating programa. So The Bread of Life now Unir Igniters with our good friend Brother Edgar.
2: Magandang gabi, Brother, muli go sa ahead. Ating lahat mga kapatid at kaibigan sa Ignite Radio. Salamat muli kapatid na Lizar sa iyong pagtulong sa akin upang magpatuloy po tayo sa ating programa sa gabing ito. At papasalamat tayo sa Diyos kahit ganitong ating kalagayan at itatawag natin marami tayong mga hinaharap na problema sa ating lipunan ay hindi po maging dahilan na tayo po ay hihinto sa ating programa o paghayag ng salita ng ating Panginoon Jesus sapagkat ito po ay kailangan ng bawat isa. So sa gabing ito ay patuloy po natin talakayin yung nasimula po natin noong nakaraan sa Roma chapter 10 verses 1 to 4, pero buong verse 4 po ang ating pinaka patayan na pagsisimulan, pero basahin ko lang po yung 1 to 4. Ano po? Roma chapter 10 verses 1 to 4, mga kapatid. Ang marubdob kong nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. Mapatunayan kung sila ay nagsisikap na maging kalugod-lugod sa Diyos, subalit mali ang kanilang batayan. Sapagkat hindi nila nakilala ang pagpapawalang sala na kaloob ng Diyos at nagsikap silang magtayo ng sarili nilang pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. Si Kristo ang hangganan ng kautusan at sa gayon, ang sinuman na nalig sa Kanya ay papawalang sala. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. At kung makikita po natin ang background nito ay patuloy na tinatalakay na po sa Paul ang patungkol sa tiyatawag natin kanyang minimity o kaya nais na mangyari sa kanyang mga kababayan o tiyatawag natin kalahi na sila din ay tiyatawag natin magkaroon ng kaligtasan. At dito maliwanag na mayroon silang pananampalataya patungkol sa Diyos at sila nabigyan ng instruction kung paano sila dapat mamuhay. Ngunit sabi po riyan sa verse ay kanilang ginagawa ang kanilang sariling pamamaraan sa halip na sundin ang pamamaraan ng Diyos. So mayroon pamamaraan ng Diyos na yan ang bibigyan natin pansin na ito ay tinupad ng ating Panginoon. Sabi riyan, si Kristo ang hangganan ng kautusan. So ano ba yung ibig sabihin yung word na hangganan? Yung iba ay the end of the law. So, kaya nung nasimulat po nakaraan, ating tinalakay ang aklat po ng Hebreo, chapter 7 saka chapter 8, yung kanyang pagiging sacerdote. At ito po ay maliwanag na ito ay dapat maunawaan. Na kaya sa ating panahon, sabi nga po natin, dahil ito'y tinupad ng ating Panginoon Jesus, siya ang ating dakilang sacerdote magpakailanman. Sabi po doon sa chapter 7, kung di ako nagkakamali, na tiyatawag natin sabi po doon sa verse chapter 7, verse 38, may makahinaan dakilang sa sacerdoteng hinirang ay sa otsan. Subalit, ang sacerdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman at ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa sa huling dumating kaysa sa kautusan. So dito ay binabanggit ng ating Panginoon Jesus ay tatawag natin na siya ang tagapamagitan kay maging sa chapter 7 pa rin na Hebreo verse 25 dahil nga riyan lubusan niyang may liligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya ay nabubuhay magpakailaman upang mamagitan para sa kanila. So maliwanag po na ang ating Panginoon Jesus ay siyang ating dakilang saserdote o itatawag po natin tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Siyang namamagitan sa akin sapagkat tayo ay makamtan natin ang kaligtasan. Kaya dito po itinalakay yung lumang paraan o itatawag po natin pamaraan sa Old Testament na binanggit din ng ating Panginoon Jesus na ito ay bago. Kaya meron po yung tatawag natin bagong tatawag natin covenant, the new covenant, sa amiga po riyan. Pero ang bibigyan natin din yung kahalagahan ng kanyang ginawa o tatawag po natin na pagliligtas ng Panginoon sapagkat sabi nga ng iba ay ang kaligtasan ay free, sabi nga, free. At sabi ng iba ay by grace or by faith only. Pero sabi ko nga, ang kaligtasan ay hindi po ito ganun. Kundi meron po itong kahalagahan na dapat po natin maunawaan lubusan kung gaano po kahalaga yung ating kaligtasan. So, base po rito sa ating pag-aaral ngayon, ay dito sa chapter 9 tayo ngayon ng Hebreo, na makikita natin ang kahalagahan po ng tiyatawag natin dugo. Hindi po sa tungkol sa pagkain, kundi ito patungkol sa kahalagahan ng dugo para makamtan natin ang kaligtasan. Sa bilang pahapyaw lang po dito sa Hebreo chapter 9, verse 22, ay ganito ang kanyang sinasabi, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbubo ng dugo. So makita po natin na yung kapatawaran, kaligtasan ay nangangailangan ng dugo. So hindi ito basta libre, no? Sabi kasi ng iba, itatawag natin free, libre ang kaligtasan. Pero sabi riyan sa 9:22 ay walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbubo ng dugo. So dito po ay makikita natin yung kahalagahan ng dugo. Ayan. yung dugo pong ating titignan na ang kahalagahan ng dugo ay isa pong bagay na dapat po natin maunawaan kung paano po ang kanyang implikasyon. Ano ba ang kanyang tinutukoy para sa atin para magkamit tayo ng kaligtasan. So simulan po natin sa Hebreo chapter 9 verse 7. Paisa-isay na natin. Ah, hindi natin pwede basahin lahat dahil marami. Sa Hebreo chapter 9 verse 7, sabi dito, ngunit tanging ang dakilang saserdote ang makapasok sa ikalawang bahagi at minsan lang sa isang taon. Siya ay may dalang dugo na inihahandog sa Diyos dahil sa mga kasalanan niya at sa mga tao. Kasalanan na gawa nila ng hindi nalalaman. Okay. So dito po sa lumang tipan o lumang tradisyon o practice po doon na binigay ng Diyos sa pamagitan ni Moses ay yung papasok doon sa tabernakulo ay maliwanag po na siya ay papasok doon. Sabi po riyan sa verse 7, sa ikalawang bahagi sa the inner place o itatawag natin the Holy of Holies, siya ay may dalang dugo. So dito ay nagpapakita na meron silang tradisyon o itatawag natin practice na ginagawa na ito'y magdadala ng dugo. Anong klaseng dugo? Okay. Chapter 9, verse 12. Yan, natawa natin ha. Sabi rito sa, okay, pwede natin basahin sa 11. Ngunit dumating na si Kristo ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Siya naglilingkod doon sa sambahan lalong dakila at walang katulad, hindi ginawa ng tao, alalaon bagay, wala sa sanlibutan to. Verse 12. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa kapagpapatawad ng kasalanan natin. Okay. So dito ay maliwanag na pinapahigyan na yung pagpasok ng dakilang saserdote sa lumantipan ay papasok yun once a year. At siya ay mayroon dalang dugo. Dugo na pwede sabihin dyan ay mayroon comparison diyan. Hindi dugo na sabi riyan ay dugo ng baka. At ito ay kanilang ginagamit. Ano dyan sa verse 12. So yung dugo. Pero dito habang ang ating Panginoon Jesus na pumasok minsan sa dakong kabanal-banalan, sabi riyan ay kanyang sariling dugo. Okay. So dito na yung mayroon tayo tatawag natin na comparison. Yung gamit nila sa luma ay dugo ng mga hayop. Ngayon si Jesus na ating tagapagligtas, ating high priest, sabi natin dakilang saserdote, ang nag-inaalay niya ay kanyang sariling dugo. Kumpara doon sa luma na dugo ng mga hayop. Ano pa? Kaya, binibigyan ko lang pa sa inyo yung word na dugo, kahalagahan ng dugo. Ano pa? Diyan sa verse 13, sabi nga diyan, ang dugo ng mga kambing at mga toro at mga abo ng dumalagang baka ay winiwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y magiging malinis ayon sa kautusan. O, makita po natin, ayon sa kautusan, ibig sabihin sa lumang alituntunin, ang paglilinis ay kailangan po diyan tatawag natin pagwiwisik ng dugo. Dugo ng tatawag natin kambing o dugo ng kambing at toro at abo, etc. So maliwanag na ang practice nila ay paggamit ng tatawag natin dugo. Hindi basta dugo, kundi dugong tatawag natin na napili. Eh, sabi rin ay upang itiwisik, sabi niya. Sa verse 13, ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka iwinisik sa mga taong itinuturong ng marumi. Sa gayon sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. So, maliwanag na yung kanilang ginagawa. Pero sa verse 14, sabi niya, ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Kaya papasyan natin dito ay dugo ni Kristo sa pamagitan ng walang hanggan Espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. So maliwanag po na ang ating Panginoon Jesus, sabi po riyan, ay ibinigay niya, itatawag po natin kanyang dugo. Sa verse 14, ang dugo ni Kristo sa pamagitan ng walang hanggang inialay niya sa Diyos kanyang sarili, walang kapintasan, ang kanyang dugo'y lumilinis sa ating puso, isip. So maliwanag na ang halaga ng ating kalinisan, halaga ng ating kapatawaran, halaga ng ating kaligtasan ay hindi libre, kundi dito ay pumasok yung dugo ng ating Panginoon Jesus na kanyang inialay. Kaya dito kasi ang dugo ay, kung papasin pa natin sa lumantipan, mamaya na, ay yung word na ang dugo ay it represent life, ano? Buhay. Kaya yung inialay ni Jesus ay kanyang buhay alang-alang sa atin. At makita po natin kabuluhan yan mamaya. Then, okay, verse 18. Okay, sa verse 18 na lang, sa 18 natin. Okay, pwede natin simulan sa verse 16. Kapag may testamento, kailangan mapatunayan patay ang gumawa niyo. Sapagkat ito'y walang bisa habang nabubuhay siya at nagkakabisa lamang kung siya'y patay na. Maging ang unang tipan na pinagtibay kung hindi sa pamagitan ng dugo ng mga hayop na inandog. Verse 19. Pinahayag ni Moses sa mga taong bawat tuntunin na kautsan, pagkatapos kinuha niya ang dugo at ng mga baka at mga kambing, dugong may kahalong tubig, sinawsan niya dito ang pulang lana at sanga ng isupo at winisikan ang aklat at kautsan mga tao. So, diyan po sa verse na yan ay, kung papansin natin, mayroon pong binanggit na ang ating Panginoon Jesus, kung simulan niyo sa verse 15, ang ating Panginoon Jesus ang siyang tagapamagitan ng bagong tipan. Nung panahon ni Moses ay ginamit siya ng dugo. Anong klaseng dugo yan? Dugo ng hayop. Kaya sabi riyan ay tatawag natin na ginamit. So, kaya ang punto natin kanina sa verse 19 na nabasa natin kanina ay kailangan ng dugo. So, ibig sabihin, ang covenant na yan, tatawag natin tipan na yan, ay kailangan mayroon dugo na ibig sabihin ay buhay. Ano? Ang kailangan upang sa ganun ay matupad sapagkat sabi nga sa verse kanina na yung gumawa ng tipan ay dapat mamatay para magkaroon ito ng visa. Ayan. So papatunayan natin ngayon na yung ginawa ng ating Panginoon Jesus ay mahalaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero bago ko po bibigyan pansin yan, ay gusto lang kong balikan muna natin sandali. Ano? Magkaroon na tayo ng review from yung tatawag natin kaligtasan natin ay talagang ipilinano ng Panginoon. Yung paggamit ng dugo upang tayo magkamit ng kaligtasan o kaya kalinisan. Na involvement diyan ay tatawag natin yung dugo. Kaya dito, muli, itatalakayin ko ulit yan yung Hebreo chapter 9. Pero balikan ko lang na ang binabanggit dito sa chapter 9 ay may binigay ang Diyos na kautusan na itatawag natin offering. Ibig sabihin sa pag-offer ay may kalakip na dugo. Okay. So bakit kaya mahalaga sa atin ang dugo? Ito kuminsan pinag-uawayan ng karamihan patungkol sa pagkain, dugo. Yan. Pero bibigyan natin po diin ang kahalagahan po ng dugo ngayon. Kung babalikan po natin ang lumantipan muna tayo. Bago tayo, babalikan ko po ang Hebreo chapter 9. Huwag kayong mag-alala. Huwag yung sabihin, iiwan natin din. Diyan po tayo magtatapos mamaya. Okay, dito po sa Genesis chapter 3, ay alam po natin na si Adan at Eva ay nagkasala. Di po ba? Sila ay nagkasala. Sa kanilang pagkakasala ay tinatawag natin lumabag sila sa kalooban ng Diyos. At dahil sa kanilang pagkakasala ay tinatawag natin naunawa nila na sila ay tinatawag natin na nahiya na sa kanilang sarili. Kaya ang nangyari, tinatawag natin nahiya at sila'y kumuha ng tinatawag natin panakip sa kanilang katawan. Kung sila'y lumabag, dahil ang sabi nga natin, ang kasalanan ay paglabag sa kalooban, kagustuhan ng Diyos. Hindi lang yung kautusan, kundi yung kalooban ng Diyos. Kaya sabi rito na sila ay nagkasala. Sabi riyan sa Genesis chapter 3 verse 7, nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon sila ay nalaman sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos at pinagtagmi at ginawang panakip ng katawan. So yung ginawa ng tao,

pero hindi ito sapat. Kaya nang dumating ang Panginoon, yan sa chapter 3, at sila'y kinausap, nasabi riyan ay tatawag natin tinawag ng Diyos sila at tinanong kung ano nangyari sa nila na sila'y nagkasala. Kaya sa verse 21, chapter 3 verse 21, ang mag-asawa'y binigyan ni Yahweh ng mga damit na yari sa balat ng hayop. So, kung papasin pa natin yung statement sa balat ng hayop, kaya sabi ko naman, ito naman ay aking pag-uunawa lamang ng point rito ay kahalagahan ng dugo. Kasi pag tinatanggilin mo yung balat ng hayop, ay tatawag natin siyempre dumurugo. Kaya lang, kung gagamitin po natin yung ating isipan, sabi nga, walang imposible sa Panginoon, pwede niyang bigyan. Pero possible, pero maliwanag na siya'y kumuha ng balat ng hayop sa pagkanyang tinanggal, ay tatawag natin dudugo. Kaya dito ay nagpapakita upang mapagtakpan yung kanilang kahiyan, mapagtakpan ang kanilang kasalanan ay kinakailangan mayroon dugo. So, na hindi na alis yung balat ng hayop na walang tiyatawag natin dugo. Wala kayong mababasa pero yung tiyatawag po natin na kalimutan ko yung statement na maliwanag na yun naman talaga ang nangyari. So, binabasa natin beyond the line na hindi natin maikakaila na sabi nga rito itatawag natin upang sila ay maligyan ng damit. Okay. So, yung paraan ng Panginoon upang mabigyan ng takip o kaya mahali sa kanilang kahiyan, ang Diyos ang siyang gumawa, ang ginamit niya ay balat ng hayop, pero ang punto ko rito ay kailangan pa rin na mayroon dugo. So, yun ay aking assumption na bagay na hindi naman natin pwedeng mahaila na mayroon. Pero sa inyo man tatawag natin iba, walang posible sa Diyos. Walang dugo siguro, pero hindi po natin maalisyan. Okay? So, mayroon pong dugo doon na tanggal. Ano pa? Susunod po natin, involve po yan ang dugo. Then, sa panahon po ni Noah, kung di ako nagkakamali, nung tao ay nagkasala ulit. Ano? Dito po sa Genesis chapter 8, ay maliwanag ng tao ay nagkasala, ay pinarusahan ng Diyos ang sandibutan, nagkaroon ng tatawag natin na baha. Kaya yung baha ay tatawag po natin na nangyari na tatawag po natin yung bahang iyan ay nilipol ang mga tao. So dahil sa paglipol sa tao ay maliwanag po na tatawag po natin na sila ay nilipol, pinarusahan ng Diyos sa pamagitan po ng baha. Ngunit sa panahon ni Noah, pagkatapos niya sa chapter 8 verse 20, ay si Noe ay nagtayo ng dambana para kay Yahweh. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop. So, hindi ko alam kung ilan yan. At ibon malinis at sinunog bilang handog sa Diyos. Kaya kung papansin natin, ay dito sa kanyang paglapit sa Panginoon, ay mayroon naman siyang hinandog. So, yung point diyan ay naghandog siya. Kailangan punto ko ay mayroon itong dugo, no? Imposible naman na walang dugo. Kaya, ito lang aking nakikita. Ano pa? So, dito ay maliwanag na involvement ang dugo sa worship noon, kaya para makalapit sa Panginoon. Then, dito pa sa chapter 9, maaaring ito yung tinatanong ng iba, verse 4, no? Sabi riyan ang nagbigay ng alitin tunay ng Panginoon. Wala pa yung kautusan kay Moses. Pero dito sa chapter 9, ay meron na siyang binanggit, verse 4. Sabi niya, isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain, ang karneng hindi inalisan ng dugo na siyang sagisag ng buhay. So ang point ko riyan ay ang dugo daw ay sagisag ng buhay. So maliwanag na kung ilalagay po natin, okay, in junction lang, yung tatawag natin pag-connection lang, nasabi nga po doon sa Roma chapter 3, lahat ay nagkasala, ano, hindi nakabot sa kaluwalhati ng Panginoon. At sa Roma chapter 6, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ibig sabihin kamatayan, ibig sabihin pagkamatayan ay may buhay. Kaya sabi rito sa Genesis chapter 9, ang dugo daw ay sagisag ng buhay. Kaya yung connection ng buhay at dugo ay

mayroon ko connection. Kasi sinasabi po natin, yung binabanggit na pinapakita dyan, mahalaga ang dugo na pinag-usapan sa ating kaligtasan. Ano po? Yan po ay sa chapter 9. Pero makita po natin, sa chapter 9 ay sabi, huwag kakain. Okay, so ibang pagtatalakay na yan. Sa Genesis chapter 15, yung pagkakaroon ng pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham, 15 verse 7, sabi yan, sinabi pa ni Yahweh kay Abraham, ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupain nito. Verse 8, pababa, ay tinatawag natin, tinanong naman ni Abraham, Yahweh aking Diyos, paano ko malalaman ito'y maging akin? Sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, isang tupa, bawat isa'y 3 taon. Ang gulang, magdala ka rin ng isang kalapati, isang bato-bato. Dinalangan ni Abraham ang lahat na iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa ibon. Inianay niya ang magkatapat at pinaghating hayop, bumaba ang mga buitre upang akit. So ang point natin dito ay kinatay ni tiyatawag po natin na Abraham ang mga baka, kambing, so magkaroon ng alay o tiyatawag natin pagtipan. Kaya sabi nga po ng iba, dito nagpapakita na pag ikaw lumabag sa tipan, ang kabayaran ay tiyatawag natin kamatayan. Iyan po isa sa mga bagay na kanilang ginawa o kayong pakikipagtipan ay mayroon na nakalagay dyan na buhay. Ano? So ito po isang tiyatawag po natin pagpapakita, pero ang pinapoint ko lang ang kahalagahan ng dugo sa pakikipagtipan sa Diyos. So ang dugo ay nangahulugan ng buhay. Okay. Dahil ang gusto ko lang i-point sa New Testament, yung ating kaligtasan ay hindi basta libre, kundi ito ay may kalakip na buhay. Dahil yun ay dugo ng ating Panginoon, Jesus Christ. Kaya kinakonek ko lang. Isa pa na paglalarawan, dahil gusto ko makita po natin ang larawan ng ating Panginoon Jesus sa lumang tipan dahil sa kanyang tiyatawag nating kamatayan. So dito po sa Exodus chapter 12, kung maalala po natin, mula sa verse 21 to 27, okay. Exodus chapter 12, verse 21 to 27. Basahin na po natin. Tinawag na ni Moses ang mga leader ng Israel at sinabi, pumili kayo ng isang kordero para sa inyo, inyong pamilya at ito'y patayin ninyo para sa Paskwa. Kumuha kayo ng sanga ng isopo, basain ito ng dugo ng kordero, itipahid sa mga hamba at sombrero ng iyong pintuan at isaman sa inyo, huwag lalabas sa, ng bahay hanggat kinabukasan. Sa gabing iyon, lilibuti ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita rin niya may pahid na dugo at sa mga hamba at sombrero ng pintuan ay di niya babayaan pasukin ng mamumuksa. Sundin ninyo ang mga tuntun nito at palagian ganapin pati ang iyong mga anak. Patuloy niyong ganapin ito at maging sa lupain ay pinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag itinanong sa inyo ng mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyo ito'y pag-alaala sa Paskwa ni Yahweh nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipsyo. Nang masabi ito ni Moses, nanikluhod ang buong bayan at sumamba sa Diyos. So, dito po ay maliwanag na nakita po natin ng katotohanan na yung pagliligtas ng Diyos ay hindi basta libre, hindi basta pagliligtas, sapagkat dito ay nagpapakita ng buhay o itatawag po natin dugo. Bakit? Kasi sila'y magkakatay o tiyatawag natin papatayin nila yung sabi niya kordero at yung kanyang dugo. Sabi niya kordero at yung kanyang dugo ay ipapahid. So ibig sabihin mayroon dugo doon. It symbolize, yung sabi ko kanina, ang dugo ay symbolize life. Yung dugo ay symbolize life. May ibig sabihin may namatay. O tiyatawag natin ang dugo ay buhay. Sabi nga natin,
na ipapahid doon sa bintana o kaya pintuan o hamba na pagdaan ng tiyatawag natin anghel na Panginoon, lalampasan niya. So, ibig sabihin ay instead na mayroon mamatay sa bahay ng mga Israel doon ay hindi sila maano sapagkat mayroon namatay para sa kanila. Mayroon dugo na nakalagay doon. So, ito yung tiyatawag natin Passover, lumalampas sila dahil mayroon na ilagay doon na handog. Ano yon? Yung dugo ng kordero na naipahid doon kaya lalampasan. At sabi nga riyan, sa buong gabing yon, tiyatawag natin sa mga bahay na walang dugo na nakalagay sa kanilang pintuan o kaya hamba, ay namatay ang kanilang mga panganay. Panganay na anak, panganay na hayop, etc. Basta panganay ay nangamatay. So, ibig sabihin, dahil walang binigay na isang handog, o pwede natin ilagay handog ngayon, gamitin ko lang yung word handog, pero ginagamit ko doon ay mayroong buhay na nagsakripisyo. So, ang point ko rito, yung kahalagahan in connection sa tiyatawag natin dugo. Kaya yung Passover na kinadiscuss nung nakaraan, na pagtatalakay po natin ay ang ating Passover ay si Jesus. Okay? Yung dugo ni Jesus. Pero dito sa Exodus ay dugo ng mga hayop na nakalagay doon at yung pagdating ng tiyatawag po natin na judgment sa araw na yun ay tiyatawag po natin na hindi ito, sabi natin, hindi sila naano sapagkat andoon nagkaroon sila ng protection. Kaya yung word the blood, ayan, pinapagkailan dito yung connection ng blood o dugo ng kordero sa tiyatawag ko natin Exodus. So, ang point ko diyan ay maliwanag naman na yung pagliligtas mula sa old, unang-unang panahon ay tiyatawag natin kailangan talaga ng dugo. Kaya sabi nga po niya, yung sumulat po ng aklat ng Hebreo, kung pababalikan po natin, ang mga bagay na yon na itinuro o sinabi ni Moses ay pawang mga larawan. Kaya sabi po doon sa tiyatawag natin na anino, sabi po rito eh. Anino lamang. Na sabi po doon sa Hebrew chapter 9, verse 9, anino lamang ang mga iyon. At ang pinapahiwating nito yung panahon kasalukuyan, ang makaloob ng hayang hiyandog doon ay hindi nagpapabanal sa sumasamba. So, ang mga bagay o litintunin doon sa tiyatawag po natin na sa old ay mga larawan lamang. So, ibig sabihin, hindi ito yung tiyatawag natin final. Kaya, kumbaga, sa tiyatawag po natin na pagpatayo sana ng bahay, ito yung sketch lamang. Kaya, ang katotohanan ay ito yung sinasabi natin at pag-aaralan po natin dahil ang tunay na dugo na kailangan po natin ay walang iba kundi ang dugo ng ating isa pa na makikita po natin sa pahayag naman. Wala kang mababasang dugo pero it represent yung word na life. Ano? Dito sa pahayag, chapter 13. At meron ko nakita dyan sa pahayag, chapter 13. Sulat ko kanina yun. Pahayag 13, verse 8. Ayan. Okay. So, meron pa yung verse 14. Okay. So, tiyatawag po natin na binabasa natin na patungkol dyan sa tiyatawag po natin na pagliligtas ng Diyos. Okay. So, dito po sa chapter 13, verse 8. Tama, yung aking basa kaya. Tama, 13 verse 8. Sasamba sa buha sa kanyang lahat ng nabubuhay sa ibabaw ng lupa maliban sa mga taong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay na nagmula pa ng likhay ng salibutan. Ang aklat na ito ay iningatan ng korderong pinatay. Ayan. Yung word na korderong pinatay. So bago pa likhay ng salibutan ay andun na yung word na korderong pinatay. So ibig sabihin ay may pinabanggit na siya patungkol dyan sa tiyatawag po natin na pagliligtas na mayroong kordero. Kaya, ibig sabihin, talagang kailangan na kailangan. So, from Genesis to Revelation, makikita natin ang kahalagahan ng dugo.
dugo ng pagliligtas para sa atin. Kaya dito po sa aklat ng Juan, balikan po natin. Juan chapter, sige, maghahanap-hanap lang tayo. Juan chapter 1 verse 29, bago po babalik sa Hebreo. Juan, saka na Juan, chapter 1, kapitulo 1, versikulo 29. Ayan, pati ako nagugulol. Ay sabi, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So dito ay binanggit ni Juan Bautista na nakita niya si Jesus sa kanya, sinabi, si Jesus ang kordero. Ano ba yung kordero? Kung maalala po natin sa binasa ko kanina sa Lumang Tipan, ay ito'y handog alay upang tatawag natin maalis yung kanilang, sabi doon sila'y malinis doon sa binasa natin kanina, para maalis yung kanilang kasalanan, kaya maging malinis sila. So dito'y maliwanag na binabanggit ni Juan nung nakita niya si Jesus mismo, ay sabi niya, ito yung handog, ito yung papatayin, ito yung mag-aalay ng kanyang buhay, ito ay siyang magbibigay ng kanyang dugo. Ayan pong pinapoint ko riyan sa John chapter 1 verse 29. Kaya nakatakda na katalaga ng ating Panginoon Jesus ay siyang tatawag po natin na magsasakripisyo dahil sa ating mga kasalanan. Ito ay isang katotohanan na dapat natin makita. Kaya, bakit kaya? Kaya sabi ko, ang kaligtasan ay hindi ito libre sapagkat ang kabayaran ay buhay. Sabi nga po dun sa Leviticus, isa pang verse para sa dugo pala, no? Yung figure lang ng Leviticus chapter 17, Alako 17, verse 11. Okay. Mayroon siyang binanggit dyan eh. Leviticus 17 verse 11, sabi niya ay sapagkat ang buhay ay nasa dugo at inutos ko na dapat ihandog iyon sa dambana bilang pangtubos sa inyong buhay. Kaya kung papansin po natin, ang dugo ay buhay at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ibig sabihin, ang kabayaran ng kasalanan ay buhay. Kung papasinin po natin. Ayan. Dahil po yung sabi doon sa Roma chapter, sige tingnan, balikan po natin Roma muna. Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Saan pa natin makukuha yung kamatayan? Siyempre doon sa may buhay. At sa pagbibigay ng buhay ay yung dugo. Ayan. Dugo ang siyang kabayaran. Kaya ang Panginoon Jesus ang siyang naghandog ng kanyang buhay. Kaya sabi riyan, ang buhay ni Jesus, yung kanyang dugo, ang naibigay upang makamtan po natin ang kaligtasan. Yun po sabi doon sa tatawag natin dito sa Roma chapter 6, yung aking pagbasa nga ay kabayaran ng kasalanan ay tatawag natin na kamatayan.

0: ang taong may kamatayan ay yung may buhay. At ang pag may buhay, ibig sabihin may dugo. Yeah. Dugo at buhay ay parehas connected po yan. Okay? So, yan po yung aking inisabis lang yung word na kailangan ng tao ng dugo upang siya ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya balikan po natin ngayon ang tiyatawag po natin yung Hebreo. Ayan. Dito sa Hebreo, kaya sabi riyan, ang ating Panginoon ng Jesus. Kasalanan. At balikan po natin yung binasa natin kanina sa Hebreo chapter 9. Kung sisimulan po natin ulit, nabasahin. Ang binabanggit dito ay, simula ko lang sa verse 9. Anino lamang ang mayon at pinapahuwatig nila ang panahon kasalukuyan. Ang kaloob at hain inihandog doon ay hindi nagpapabanal sa sumasamba. Hindi siya tiyatawag natin papatawad kung papansinin po natin. Ang ginagawa nilang ito'y nauukol lamang sa pagkain at inumin sa iba't ibang uri ng paglilinis. Mga litintunin panlabas ang mir hanggat di binago ng Diyos ang lahat ng bagay. Ngunit, 11 na. Dumating na si Kristo, si Jesus ito. Dumating si Jesus Kristo ang dakilang saserdote ng bagong tipan. Kaya kung papasin po natin, sabi nga ang tipan ay dapat tiyatawag natin may sagawa muna at pag nagagawa, yung gumawa ng tipan ay dapat siyang mamatay. Kaya sabi nga ng ating Panginoon Jesus, kung maalala po natin sa Mateo chapter 26, ano? Ayan, maalala ko lang. Sa Mateo chapter 26, ang sinabi ng Panginoon Jesus dito sa kanyang habilin sa mga alagad sa chapter 26 verse 26 ay sabi niya, sige hanapin ko lang. Okay. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpirapiraso at binigay sa mga alagad, kunin ninyo ito at kanin. Itong aking katawan, wika niya, hinawakan niyang saro, nagpasalamat sa Diyos at binigay sa kanila. Uminom kayong lahat nito, sabi niya, sapagkat itong dugo ng tipan ng aking dugo at nabuo na mabubuhos dahil sa marami sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. So nakikita natin yung aking dugo, so din itatawag dugo ng tipan ng aking dugo na nabubuhos para sa marami. So ang kaligtasan ay humihingi ng kabayaran, kamatayan. Na kamatayan na yon ay kinakailang mayroong mabubong dugo, mabuhos na dugo. At ang dugo na yon ay hindi ang dugo ng mga kambing, kalabaw o baka, kundi ang dugo na inaayong tiyatawag natin handog na binigay ng Diyos ay nga kay Juan, si Jesus ay siyang kordero, siyang handog ng Diyos sa kapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya mayroon ako nabasa kanina yung tiyatawag natin yung word na yung gumawa ng tiyatawag natin tipan upang magkaroon epekto yung kanyang tipan, ay dapat una siya ay tiyatawag natin yung gumawa ay mamatay. Ano? Dahil pag hindi pa namatay yung gumawa ng tiyatawag natin na tipan, ay hindi pa ito tiyatawag natin magkakaroon ng epekto. At alam po natin, ang ating Panginoon Jesus na siya nagsabi na ang tipan, itong ang tipan, kailan magkaroon ng effect yung tipan pag siya ay namatay. At alam mo natin, na tiyatawag natin na nang sinabi niyang itong tipan ay mangyayari lamang, magkaroon lang effect pag siya ay namatay. At alam po natin, ang ating Panginoon Jesus nga ay tiyatawag natin namatay. Siya po'y namatay na nagkaroon tipan ay tiyatawag natin nung siya'y namatay ay tiyatawag natin na nagkaroon ito ng epekto. Kaya mayroon tayong bagong tipahan. Sa pamagitan na ni Jesus, hindi na sa pamagitan ng tiyatawag po natin na lumang tipahan na yung paghandog ng mga hayop. Sapagkat inihandog ni Jesus yung kanyang sarili. At ng kanyang hiyandog ang kanyang sarili ay tiyatawag po natin yung kanyang buhay, kaya kanyang dugo o buhay niya para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. So siya'y namatay, kaya sabi natin siya'y muling nabuhay, sabi nga po doon sa unang Korinto. Okay, sige. So balikan po natin ang Hebreo chapter 9. sana tayo kanina. Siya ay verse 11, ngunit dumating na si Kristo ang dakilang saserdoteng bagong tipan. Siya naglingkod doon sa sambahan, lalong dakila at walang katulad, hindi ginawa ng tao, alalong bagay, wala sa sanlibutan. So dito ay saan inialay ni Jesus sa kanyang sarili, hindi na doon sa ginawa ng tao, kundi yung ginawa ng Diyos. Sabi sa verse 12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. So kung babalikan po natin, yung alay, yung kamatayan ni Jesus ay sapat na para sa lahat. Kaya hindi natin kinakailangan pang magsakripisyo, hindi natin kinakailangan mag-alay pa. Para sa ganon ay tatawag natin magkaroon tayo ng kapatawaran. Kundi sapat na yung ginawa ng ating Panginoon Jesus, yung kanyang kamatayan. Kaya sabi ng iba, itinatawag natin na ito yung mali na katuruan ng iba. Sabi nila, kinakailan sila ay gagawa daw ng mabuti upang sila ay may turing na banal. No? Kaya sabi nga, upang hindi na daw sila magkakasala. Kaya sabi ko, pag kayo banal na, itinatawag natin malinis na, yung word na malinis, wala ng sala, hindi nyo kailangan ng Panginoon. Kaya sabi nga ni Juan, sa unang Juan, kung sinasabi mong ikaw ay hindi nagkakasala, wala kang kasalanan, ikaw sinungaling, wala sa iyong katotohanan. Kaya sabi niya sa verse 9, kung tayo ay may pagkakamali, pagkakasala, isabihin daw natin ang ating kasalanan at tayo patatawarin ng Panginoon. So, ibig sabihin, yung kanyang effectivity or efficiency na ang tinatawag po natin kamatayan ng ating Panginoon ay continuous. Okay, tuloy ko lang po yung Hebreo chapter 9. Verse 9, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at isapat na. Hindi dugo ng mga kambing, bisirong baka, kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng kasalanan natin. O, tingnan nyo, mayroon kabayaran yung ating kaligtasan. Sino nagbayad? Si Jesus. Ang kabayaran ng ating kaligtasan ay yung buhay ni Jesus. Kaya, sabi ko kumisan, hindi libre yung ating kaligtasan, kundi ito'y mahalagang bayad. Sino yan? Ang nagbayad ay si Jesus. Okay, tuloy po natin. Basahin. Hebreo chapter 9, verse, ang dugo ng mga kambing at mga toro ng abong dumalagang baka'y winiwisik sa mga taong tinuturong na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit, ayan, verse 14, higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili ng walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa atin puso upang taliktan natin ang magawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Oh, napakaganda po yung verse na ito. Nasabi riyan sa verse 14 ay yung dugo ni Jesus, kaya pansinan po natin, ni Kristo o yung kanyang buhay ay inaialay niya at ito'y walang kapintasan. Kaya sabi niya, ang kanyang dugo o kanyang buhay ay siyang luminis sa ating puso, puso't isip upang taliktan. Kaya mga taong lumapit kay Jesus ay tinatawag natin sumampalataya kay Jesus. Sabi natin, ang sino man sumampalataya, mabautismuhan ay maliligtas. Sapagkat ang kaligtasan ay matatamo lang kay Jesus. Sa parang paraan? Dahil kinikilala natin na siyang nagbayad, siyang nagsakripisyo dahil sa ating mga kasalanan na imbes na tayo sana ang siyang magdurusa. Okay? So sabi ngayon sa verse 15, si Kristo ang tagapamagitan sa bagong tipan sapagkat sa pamagitan ng kanyang kamatayan. O, sa kanyang kamatayan, pagbugo ng kanyang dugo, pagbuhos ng kanyang dugo, pinapatawad ang paglabag ng matang sila'y nasa ilalim ng unang tipan. Dahil dito, nakakamtan ng mga tinawag ng Diyos sa walang hanggang pagpapala sa kanyang pangako. Doon sa lumang tipan ay kapangako ng Diyos na bago binigay sa kanila ang kautusan, ang mga reglamentang iyon ay gagawin nila pag sila'y nandoon sa lupang pangako na sa Jerusalem. Yung pangako, yung Kanaan ay binibigyan ng Diyos, ngunit hanggang doon lang. Ngunit yung pangako na para kay Kristo Jesus na binigay sa atin ay buhay na walang hanggan, na ito ay tatawag po natin sa langit. Yun po ay isang katotohanan na dapat po natin na ilagay sa ating isipan. Kaya mas mainam yung pangako yan sa Biblian ay tatawag natin, kaya dapat natin paglingkuran ang ating Panginoon. Kaya balikan pa natin verse 15, sabi niya, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan sapagkat sa pamagitan ng kanyang kamatayan, pinatawad ang paglabag ng mga tao noon sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Dahil dito kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggan pagpapala sa kanyang pangako. Verse 16, kapag may testamento, kailangan mapatunayan patay ang gumawa yon. Si Jesus ang sabi doon sa binasa ko kanina sa Mateo chapter 26, ito ang bagong tipan, dugo ang tipan. Sabi riyan sa Hebrew chapter 9, yung gumawa ay dapat mamatay. Namatay na si Jesus. Then, ngunit siya muli nabuhay. Sapagkat ito'y walang bisa habang nabubuhay siya at nagkakabisa lamang kung siya'y patay na. So yung kanyang tatawag natin kamatayan, yung kanyang pagbuhos ng kanyang dugo ay talagang malinaw na nangyari yon. So ito ay tatawag natin nagkaroon ng tatawag natin na effectivity ng siya namatay. Ngunit hindi siya natili sa patay, kundi siya ay tatawag natin muling nabuhay. Kaya hanggang ngayon, ang ating Panginoon Jesus ang ating dakilang saserdote na siyang namamagitan para sa atin hanggang ngayon, hanggang noon, hanggang ngayon, hanggang sa kasalukuyan, siyang ating tagapamagitan, siyang ating kailangan. Yung iba kasi, binibigyan pansin yung kanilang relihiyon. Sa kanilang relihiyon, ito daw yung katotohanan, tayong makapagliligtas sa kanila. No, ang mga taong sumampalataya kay Jesus ay inilagay, dinagdag sila sa kanyang iglesia, to the church. Yun, tatawag natin universal. Okay, tuloy ko lang po yung Hebreo chapter 9, verse 18. Maging ang unang tipa na hindi pinagtibay o hindi sa pamagitan ng dugo ng mga hayop na inihandog. Verse 19, pinahayag ni Moses sa mga tao ang bawat tuntunin sa kautusan. Pagkatapos kinuha niya ang dugo ng mga baka, mga kambing, dugo may kahalong tubig, sinausaw niya rito at ang pulang lana at sanga ng isupo at winisika ng laha, ang aklat ng kautusan at mga tao. Kasabay nito'y kanyang sinabi, itong dugong nagpapatibay sa tipan. Binigay ng Diyos sa ipatutupad sa inyo. Winisikan din niya ang dugong tolda at ang mga kagamitan ng pagsamba. So, maliwanag sa kanilang pakikipagtipan. Yung kanilang pagtanggap ng kautusan na dapat nilang gawin ay may tiyatawag natin ginamit na tiyatawag po natin dugo. Ng dugo ay it represent life. Na ibig sabihin mayroon nag-sacrifice alang-alang sa nila. Sabi nga natin, ito ay naglalarawan sa ating Panginoon Jesu Kristo na aking tinuran nga. Doon sa Passover ay naglalarawan yung ating Panginoon. Yung kanilang pagbibigay na tiyatawag natin dugo rin sa pagwiwisig doon sa dambana ay it represent the grace of God sapagkat ang Diyos ay gumawa ng paraan upang sila ay may turing na malinis sa pamagitan ng dugo ng pagwiwisik. Kaya dito ay may hanggan sapagkat ito ay larawan lamang. Ngunit sa Hebrews chapter 9 verse 22, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay sa pamagitan ng dugo at walang kapatawaran ay dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbubo ng dugo. So pansinin po natin mga kaibigan at kapatid. Ang ating Panginoon Jesus ay siyang, sabi doon, maliwanag po yun sa verse 22, walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbubo ng dugo. So walang kapatawaran kung walang nagsakripisyo. Walang kapatawaran ng ating kasalanan kung walang namatay. Walang kapatawaran ng ating mga kasalanan kung walang Jesus na matay sa krus na siyang tiyatawag natin gumawa ng tipan. Na nang siya nakipagtipan at ang kanyang sinabi ay tiyatawag natin bagong tipan na namatay siya ay nagkaroon ng epekto at iyon ang dahilan kung bakit tayo naniniwala na sa kanyang ginawa. Na paghandog ng kanyang sarili ay siyang makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Kaya dito kung papatuloy po natin na basahin, hindi pumasok si Jesus doon sa tabernakulo sa halip. Sabi dito sa Hebreo 9.23, pababa, basahin lang po natin. Habang mayroon pang pagkakataon. Ang mga bagay sa sambahayan, ito ang larawan na nasa langit at kinakailangan linisin pamagitan ng ganitong hain. Ngunit higit na mabuting hain ang kinakailangan ng mga bagay sa sambahan nasa langit sapagkat pumasok si Kristo hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay kundi sa langit. At gayon nasa harapan siya ng Diyos sa pamagitan na namamagitan para sa atin. O, pansin natin, siya ay namamagitan sa atin. Naihandog niya kanyang sarili at siya pa rin ay tatawag natin namamagitan sa atin. Ano pa? Verse 25, ang dakilang saserdote mahudi pumapasok sa dakong banal taon-taon sa lupa yan. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog kanyang sarili at iya'y sapat na kung di gayon kailangan saan paulit-ulit. Subalit, sa alaktawan ko lang, subalit minsan lamang siyang nagpakita ngayon pa magtapos pa ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamagitan ng hain inihandog. So dito po ay maliwanag sa pangbas. Gayun din naman si Kristo minsan inihandog bilang hain upang pawiin ang kasalanan ng tao. Siya muling darating, hindi upang inihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa kanya. So maliwanag mga kaibigan at kapatid, ano? Sa programa ng Ignite ay tatawag po natin ang kaligtasan natin ay hindi libre, may kabayaran, may nagdusa, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Ang biyaya ng Diyos ay kaligtasan sa pamagitan ni Jesus na siya nagsakripisyo alang-alang sa iyo. Kaya kung hindi niya ginawa yon, wala tayong kaligtasan. Kaya ganyan kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa natin. Talagang kinuha niya yung tatawag natin paraan na ito upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya sabi nga, ang kabayaran ng iyong buhay ay buhay ni Jesus. Kaya kanyang dugo o yung kanyang buhay, ang kanyang inialay para makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kaibigan, kapatid, ang tanging magagawa po natin ay sumampalataya. Maniwala tayo sa sakripisyong ginawa ni Jesus na siyang namatay alang-alang sa ating mga kasalanan. At sabi nga doon sa lahat ng sumampalatay at sa nagpabautismo, ibinihis si Jesus, sabi ko doon sa Galatia chapter 3, verse 27, ibinihis mo. Sabihin, ikaw naniwala sa kanyang ginawa at pag ikaw sumampalataya, ikaw nga sabi doon ay ikaw ay anak ng Diyos. Kaya kaibigan at kapatid, sa oras na ito, una, kung hindi ka pa sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus, naniwala siya namatay, alang-alang sa iyo, siyang nagsakripisyo, alang-alang sa iyong kasalanan, gawin mo na habang may panahon. At ang tanging makapagliligtas sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus Kristo. Yan po'y kailangan natin. Pero pag kayo sumunod na, ay dapat tayo magpakita ng pagbabagong buhay. Para sa ganoon, masabing binago tayo ng Panginoon. Kaya isipin mo, ang kabayaran ng iyong kaligtasan ay buhay ni Jesus. Yung kanyang dugo. Kaya makonsensya naman tayo mga kaibigan. Kapatid, ano? Pag sinabi mo kilala mo si Jesus, ay namatay si Jesus. Ay, ipakita po natin yung tunay na pagbabago. Tunay na layunin ang kanyang pagliligtas sa atin para makaiwas tayo sa kasalanan. Okay? So, yan po ay mahalaga po ang dugo. Kaya ang kaligtasan po natin na hindi libre, napakamahal. Ang kabayaran ay ang dugo o kabuhay ni Jesus. Dahil mahal tayo, Panginoon, binigay niya ang kanyang bugtong anak na si Jesus. Kaya ikaw ako, dapat magnatiling tapat sa ating Panginoon, Jesus Kristo. Kaya kung kayo po ay meron tanong sa akin na talakay ngayong gabi, ay pwede kayo mag-text sa akin number 0917-587-0078. Ako'y naniniwala na maraming mga tanong dyan, pero tingnan po natin. Tanging si Jesus ang kailangan po natin. Ano? Okay? At dahil wala na po tayong oras, salamat muli kapatid na Diyos. At salamat din kay Brother Kirk sa pagpapahintulot na ako'y maging bahagi ng Ignite Radio. Tayo po'y patuloy na sumamba at okay, malapit sa mga churches po ng Churches of Christ niyo ay pumunta kayo at makijoin para magpuri at magpasalamat sa Diyos. At wala na po tayong oras. Ito na yung kaibigan from Bliss Village, City of Ilagan, Isabela, Brother Edgar Nicodini. God bless us all.
1: Okay, salamat kapatid Edgar sa napagandang mensahe. And amen to that. So, salamat po. At subaybayan po natin ang programang ito, mga kaibigan, ang The Bread of Life with Brother Edgar. So sa matag alas 7 po. Matag alas 6 po. Sorry. Alas 6 po ng gabi. Tuwing Martes. So dito po sa Ignite Radio as part of Ignite Philippines programming, our good friend Brother Edgar will take his slot time here on Ignite Radio. So we have coming up next, stay tuned in Igniters, Chicken with our good friend Brother Ricky Igniters from the program The 11th Hour, coming up next.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: So magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. At muli naman nating mapakinggan ang programang The 11th Hour Igniters from our good friend Brother Ricky. So shout out to you, Brother Ricky. Kumusta po diyan sa Dagupan, Pangasinan? So okay. So is Brother Ricky now is at Go Here Igniters. Okay, kumusta po Brother Ricky? Now near Igniters, Brother Ricky. Lahat.
2: Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio Broadcasting at sa aking programang The 11th Hour.
1: Yes bro, welcome bro.
2: At ako'y muling nagagalak na makapaghatid ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ang mensahe ng ating Panginoon Diyos ay kung saan, paano natin mapagtatagumpayan lahat ng mga pagsubok, mga alalahanin sa ating pamumuhay. Dahil tayo ay nakakaranas ng pag-aalala dahil sa problema. Una, sa pamilya, kalusugan, at kinabukasan. Ang kinabukasan ay para sa ating mga pamilya, mga anak, mga apo. Sa panahon natin, paano tayo nakakatiyak na magiging maayos, masagana ang pamumuhay ng ating mga pamilya? Sapagkat dito sa Pilipinas ay napakalaking problema ang hinaharap ang taong bayan. Dahil sa labis-labis na korupsyon ang nangyayari dito, tayo na ang sentro ng buong mundo sa pag-uusap patungkol sa korupsyon. Tulad sa isang pangyayari, nag-viral po ngayon, na kung saan doon sa isang pangyayari na napaiyak dahil sa pag-approve ng 7.2 trillion. Ito po yung mga kongresista. Labis-labis ang pag-aalala ng mga tao dahil sa reaksyon ng isang kongresista na ito. Kasi siya ay napaiyak dahil naipasa ang ganoong kalaking halagang pera o budget. 7.2 trillion. Dahil alam po natin na labis-labis ang ginagawang nakawan ng mga politiko dito sa Pilipinas. Yung kaban ng yaman, yung pundo ng Pilipinas ay sinaid, inutang pa sa ibang bansa para ito ay kanilang nakawin. Napakasakit po mga kapatid na itong mga nangyayari sa bansa po natin dahil tayo mga mamamayan dito sa Pilipinas ay tayo po ang magsasuffer. Tayo po ang magbabayad ng kanilang mga ninakaw. Sa susunod na henerasyon, kung magkano ang halaga ng mga bilihin ngayon ay baka doble ang halaga ng kanilang mga bilihin. Yun po ang sinasabi kung paano ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon o ang ating mga pamilya. Sa panahon po lamang natin ngayon ay lubos na po ang kahirapan, pagmahal ng mga bilihin, pagbagsak ng piso. Wala na pong kwenta kung iisipin natin ang halaga ng piso ngayon. Dahil sa pagtaas ng dolar o dollar. Kaya lahat po ng bilihin ay napakamahal. Ano po ang punto ko? Dahil sa lahat ng pagtaas ng bilihin, labis-labis ang nakawan na ginagawa ng mga nakaupo na mga politiko na yan. Hindi ko po lahat sinasabi na lahat ng mga politiko po. Subalit, sa mga taong bayan ngayon ay wala na pong nagtitiwala. Yan po ang napakasakit. At lahat po, excuse me po, ay nag-aalala na ang mga tao dahil sa mga nangyayaring nakawan. Sipin po natin, lubog na po ang Pilipinas. Tapos nagagawa pa nilang mangulimbat. Wala na pong kasiyahan kung iisipin po natin yung mga nanunungkulan. Tulad po sa nag-viral ngayon na sila nag-celebrate, nagbunyi dahil sa dinagdagan yung kanilang budget. Yung isa'y napaiyak at sinasabi nilang ito ay tears of joy. Bakit? Dahil alam po natin ang issue ngayon sa Pilipinas. Bakit ka iiyak? Eh, hindi mo naman pag-aari ang ibibigay na salaping iyan. Hindi po ba kapag ikaw ay nabigyan ng napakagandang regalo sa iyong buhay o natupad ang iyong pangarap, hindi ba ikaw ay iiyak? Minsan, on public pa ang iyong pag-iyak dahil nakamtan mo ang iyong pangarap na ibigay ang iyong mithiin. Parang ganun po ang reaksyon ang nakita sa isang kongresista na ito. Kaya napakasakit po mga kapatid na tayo mga nagbabayad ang buwis ay ganoon-ganoon na lamang na ariin yung ating mga pinaghihirapan. Ito po ang ating tatalakayin kung saan paano natin ma-overcome itong mga problemang ito. Dahil tinuturo ng salita ng Diyos ay hindi nating kailangan dalhin ang lahat ng ating pasanin na mag-isa. Maaari tayong lumapit sa Diyos at magtiwala sa Kanyang pangangalaga. Sa Diyos lamang tayo kakapit sa panahon na ito. Dahil sa daming problema, pagtaas ng bilihin, mga labis na pagdanakaw ang ginagawa ng mga namumuno. May isang karakter po sa lumang tipan na kung saan dumanas ng mga pag-aalala, pangamba. Subalit ito ay kanyang napagtagumpayan. Si David. Si David ay isang lingkod ng Diyos na nakaranas ng maraming pagsubok sa kanyang buhay. Matapos niyang talunin si Goliath, naging tanyag siya sa Israel. Ngunit dahil sa inggit ni Haring Saul, nagsimulang magplano si Saul na patayin siya. Dahil dito napilitan si David na tumakas at magtago upang iligtas ang kanyang buhay. Isipin natin ang kalagay ni David. Hindi niya alam kung kailan siya mauhuli ni Saul o kung saan siya ligtas na magtago. Maaaring nakaranas siya ng matinding takot, pangamba at pag-alala sa kanyang kinabukasan. Gayunman, hindi niya kinalimutan ang Diyos. Sa gitna ng kanyang paghihirap, dumulog si David sa Panginoon at tiwala sa kanyang tulong. Sabi niya, dumulog ako sa Panginoon at sinagot niya ako. Iniligtas niya ko sa lahat ng aking takot. Yun po ay ating mababasa sa Awit chapter 34, verse 4 ng magandang balita. Pinapakita ng karanasan ni David na maaari tayong makaranas ng takot kahit tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Hindi man agad mawalang ating mga problema, maaari tayong manalangin, umasa sa kanyang pangangalaga at sa paglipas ng panahon, patuloy na iniligtas ng Diyos si David mula sa mga kamay ni Saul. Kaya po mga kapatid, sa ating pong pag-aaral ng pag-aalala ay napagtagumpayan ni David at siya po ay naging hari ng bansang Israel. Kaya nga po, sa ating panahon at sa panahon ng mga apostol ay binigyan po ng kalakasan ng loob ang mga Kristiyano. Kasi nasabi doon sa ating main text sa 1 Pedro chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong mga alalahanin sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Sa mga first century Christian ay labis-labis din ang kanilang pinagdaanan ng mga pagsubok, mga pangamba sa buhay sapagkat sila ay inuusig. Sila ay dinadakip, sila ay pinapatay. Kung ikukumpara po natin ang naging pag-aalala o pangamba ng mga unang Kristiyano sa panahon nating mga Kristiyano ngayon ay napakalayo po ang agwat dahil sila ay pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya. Subalit, sa panahon po natin ay wala na po umuusig sa atin. Dito sa Pilipinas, subalit sa ibang bansa ay inuusig ang mga Kristiyano, lalo-lalo po sa mga Muslim area. Hindi ko po lahat sinasabi sa lahat ng Muslim area. Kahit itong mga pangyayaring ito sa mga first century Christian ay pinaalalahanan sila ng ating Panginoon Diyos ay pinasulat kay Apostol Pedro na kung saan ipagkatiwala ang kanilang mga alalahanin dahil ang Diyos ang nagmamalasakit sa kanila. Ang tema po ng ating pagtalakay ngayon, ating aralin, ay pagkatiwala sa Diyos ang lahat ng alalahanin. Ito po ay aking pinamagatang huwag mag-alala, magtiwala sa Diyos. At mayroon po tayong tatlong punto na aking ibabahagi. Unang punto, ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng alalahanin. Dahil sa problema, ay hindi po exempted tayong mga tao. Lahat ng tao ay nakakaranas ng problema, pagsubok sa buhay. Kahit na po sabihin natin na ang ibang tao ay nasa isang mayamang bansa, napakaganda, masagana. Subalit, mayroon din mga dumarating na mga problema, alalahanin. Una, sa pamilya. Ayan. Sa pamilya, ay alam po natin na hindi po perpekto. Ano ang isang nagiging problema sa loob ng pamilya? Nabanggit ko kanina ay mayamang bansa. Pag mayamang bansa, ang mga nakatira ay hindi gaano nag-iisip ng pera dahil Hindi malaki ang tax at sila sinusuportahan ng gobyerno. Ang problema sa loob ng pamilya ay kung paano i-manage. I-manage ang pera. Dahil, bakit? Ano po ang nagiging sanhi ng problema sa loob ng pamilya? Bisyo. Sayan. Pagsusugal. Kahit na po maganda ang buhay, magandang hanap buhay kapag hinaluan mo ito ng bisyo, sugal, inom, drugs, ay malamang maghihirap ka. Ano ang mangyayari sa loob ng pamilya? Away, pagtatalo. Dahil sa kawalan ng financial at kawalan ng matinong pag-iisip. Minsan ang naapektuhan ang mga bata, yung kanilang mga anak. Dahil sa hindi maayos na pamumuhay. Paano magplano ng buhay? Subalit, kung kasama natin ang Diyos, wala pong imposible dahil ang Diyos ang magtutuwid sa atin. Yun dun sa pamilya na magandang bansa, magandang pamumuhay dahil nasa isang maganda silang pamumuno. Kapag naging maayos ang iyong palalakad sa iyong pamilya, ay magiging masagana ang pamumuhay. Subalit, kung tayo dadako dito sa ating bansa, bagamat halos lahat, opo, kakaunti na lamang po natitirang nagiging masagana ang pamumuhay dahil sa kahirapan, dahil sa pagtaas ng bilihin, labis-labis na kawalan ng kumpiyansa ng mga tao sa mga politiko. Ano ang nangyayari sa loob ng pamilya? Agam-agam dito sa Pilipinas. Ang naapektuhan po dito, mga kapatid, ay kung paano natin pagtatagumpayan, paano natin may tataguyod ang ating pamilya. Subalit, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Pagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng alalahanin na yan. Dahil ang Diyos po ang siya magbibigay lahat ng kasagutan ng mga problemang ito. Sa loob ng pamilya, kahit na po napakahirap ng dinadanas natin dito sa Pilipinas, kung mayroong pagkakaisa sa loob ng pamilya, magkaisa po, magtulungan, mapagtatagumpayan po natin kahit na po ang gobyerno ang nagpapahirap sa loob ng pamilya, mapagtatagumpayan po natin lahat yan. Paano ang gagawin? Magtipid. Opo. Yung mga hindi na kailangan ng mga bagay

sa loob ng pamilya dahil alam po natin na hindi po natin alam ang mangyayari. Dahil sa pagtaas ng mga bilihin. Ito po ay napakaganda na aral na magmumula sa salita ng ating Panginoon Diyos na magkaroon tayo ng pagkakaisa at ipagkatiwala natin lahat yan sa Diyos. Huwag ho tayo mawalan ng pag-asa. Huwag ho tayong malugmok, mag-isip na wala ng pag-asa. Hindi po, dahil ang Diyos, pagkasama natin, mapagtatagumpayan po natin lahat yan. Kaya sabi po ni Apostol Pablo, doon sa mga first century Christian, doon sa Philippus chapter 4, verse 6. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga unang Kristiyano. Sabi niya po, chapter 4, verse 6. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat na inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Ayan. Ang pananalangin po, ang pinakamabisang sandata po natin ngayon. Dahil ang pananalangin, ito po ay ugnayan natin sa ating Panginoon Diyos. Lagi po tayong magpasalamat sa lahat ng bagay at ipagkatiwala po natin sa ating Panginoon lahat yan. Kaya nga po, sabi sa Awit, chapter 55, verse 22, ito po ang sabi nitong talatang ito na sulat ni Haring David. Doon sa Awit, chapter 55, verse 6, wika ko, kung ako lamang ang may pakpak, parang kalapati, ako ay lilipad. Hahanapin ko ang aking panatag. Doon sa verse 6 at dito sa verse 22, ito po yung ating mababasa. Ilagak kay Yahweh iyong surilanin. Alalayan ka at ipagtatanggol rin ang taong matuwid di niya bibiguin. Ayan. Yan po ay pangako ng ating Panginoon Diyos. Na hindi tayo bibiguin kahit na po anong problema. Sabi ni Apostol Mateo doon sa chapter 6 verse 25. Ito po yung ating mababasa sa Mateo chapter 6 verse 25. Kaya't sinabi ko, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at iinumin upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuutin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa damit? Mas higit po tayo, mga kapatid. No? Kaya sabi niya, dagdag po natin sa verse 26, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim, ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila na inyong ama nasa langit. Hindi ba higit kayo mahalaga kaysa sa mga ibon? Mas higit po tayong mahalaga kaysa mga ibon. Hindi pinababayaan ng Diyos na nasa langit ang mga ibon. Tayo pa kaya? Kaya yan po, pagkatiwala po natin sa ating Panginoon Diyos na hindi niya po tayo pababayaan. Tayo po ay manalangin at magtiwala. Alisin po natin yung mga takot, mga pangamba dahil sa kahirapan. Ano po yung aral sa unang punto? Hindi natin kailangan pasanin na mag-isa ang ating mga problema. Nandiyan na ang ating mga pamilya. Kung may problema tayo, dulog po natin sa ating magulang, sa ating mga kapatid. Magkaisa po tayo. At lalong-lalo na po, idulog po natin sa ating Panginoon Diyos.

0: Ano po, aplikasyon natin, kapag may problema, manalangin muna tayo at sabihin sa Diyos ang ating mga pangangailangan sa halip na magpadala agad sa pakot. Kalawang punto, magtiwala sa pangangalaga ng Diyos. Una ay pagkatiwala natin sa Diyos. Lahat ng ating alalahanin. Ito naman po ay magtiwala tayo sa pangangalaga ng Diyos. Yan. Kumbaga, si Haring David ay nagtiwala sa Diyos at nagtiwala rin sa kanyang pangangalaga sa kanya ng Diyos. Ibig sabihin, nasa Diyos lahat ang kanyang pagtitiwala at ang pangangalaga sa kanya ng Diyos. Dapat gayon din po tayo, mga minamahal ko, mga kapatid ko. Dahil ang Diyos po ang nangangalaga sa atin. Kapag tayo ay hindi sumusuko sa mga problema, ano pa yung problema bukod doon? Problema sa pamilya. Ngayon, problema naman sa kalusugan. Ayan. Kahit na po nasa isang bansang mayaman ka, na hindi po ligtas lahat dyan, mayroon at mayroong may problema sa kalusugan. Ang isang problema sa kalusugan ay yan madalas nagkakaroon ng pangamba, takot, pagkabalisa. Sa mayamang bansa, hindi iniisip yung kanilang gastusin. Dahil pag sinabing mayamang bansa, tulad halimbawa sa Amerika, ay libre ang paggamutan. At mayroong mga gamot na ibinibigay sa kanila na libre. Hindi sila nag-aalala masyado sa mga gastusin dahil mayaman nga sila. Subalit, ang pinupunto ko yung pag-aalala na baka sa sakit ko ito mamamatay na ako. Diba? Sa may sakit, ang iniisip natin kagad ay mamamatay na at doon labis tayo nangangamba. Hindi na makatulog, hindi na makakain dahil sa sakit. Natural lang po yun, no? Subalit, kung ikaw ay may pagtitiwala sa Diyos, alam mo ang Diyos ang nangangalaga sa iyo. Hindi ka gaanong mangangamba or hindi ka mangangamba dahil nandoon yung pagtitiwala mo sa pangangalaga sa iyo ng Diyos. Dahil alam po natin ang katawang ito ay iiwan po natin. Ang mahalaga po ay yung ipinangako ng Diyos. Ito po ay hindi na paghahandaan ng mga tao. Hindi ko po sinasabi lahat. Na sila nagpo-focus lamang sa kanilang pisikal. Natakot silang iwanan ang karangyang buhay. Takot iwanan ang buhay na ito. Subalit, sa isang Kristiyano na nagtitiwala sa pangangalaga ng Diyos, ay wala na po siyang pangangamba. Bakit? Dahil mayroong pangako ang Panginoon Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag ho tayo mangamba patungkol po sa mga bagay-bagay, lalong-lalo na po kapag tayo ginupo ng sakit. Dahil nandyan po ang Panginoon Diyos. Kapag tayo ay dumating na humimlay at alam po natin na yun ang paraan ng Diyos para tayo ikunin. Pagkatiwala na po natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang mga umiibig sa Diyos, yung mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mayroong pangako. Ano po ang pangako ng Diyos? Yung buhay na walang hanggan. Lalong-lalo na po na natupad mo ang kalooban ng Diyos. Yung pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, at nagpabautismo sa pangalan ni Jesucristo upang tayo patawarin at pagkaluban ng banal na Espiritu Santo, yan na po ang nakakatiyak po tayo na tayo ay ligtas na dahil napatawad ang ating mga kasalanan. Sabi po doon sa Gawa chapter 2 verse 38, sabi ng mga apostol, sumagot si Pedro, pagsisihin niyo, talikuran inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at pagkalubang kayo ng banal na Espiritu Santo. Tanggapin po natin ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ito na po ang solusyon natin sa panahon na ito. Lalong-lalo na po dito sa Pilipinas, dumadanas ng kahirapan sa pamilya, problema sa kalusugan. Ang Diyos po ang ating sandigan. Lalong-lalo na po dito sa Pilipinas, ano po ang problema sa Pilipinas? Ito pong mga hospital po natin. Hindi po kumpleto. Siksikan, walang gamot. Bakit? Dahil sa labis-labis na korupsyon, kahirapan. Ang kailangan po natin, pagtitiwala sa Diyos sa kanyang pangangalaga sa atin. Huwag po tayong mawala ng pag-asa, mga kapatid. Kundi ipagkatiwala natin sa Diyos, lalong-lalo na sa kanyang pangangalaga sa atin bilang mga Kristiyano. Kaya sabi po, dun sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, ni Haring Solomon, Kawikaan chapter 3, sayin po natin mga kapatid. Kawikaan chapter 3 verse 5 hanggang 6. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Sa Diyos po tayo magtiwala ng buong puso. Dahil ang Diyos ay hindi niya tayo pababayaan. Tayo ay kanyang aalagaan, mga kapatid. Lalong-lalo na po sa dinadanas nating mga pagsubok sa ating buhay. Kaya nga po, sabi sa mga Kristiyano na magalak, kahit na po na tayo dumadanas ng mga pagsubok na ito. Santiago chapter 1 verse 2 hanggang 4. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas sa iba't-ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Kapag dumadanas sa mga ganitong problema, sitwasyon sa buhay, ay pagkatiwala natin sa Diyos, sa kanyang pangangalaga sa atin, at wag tayong gagawa ng anumang lapag sa Diyos upang tayo maging ganap at walang pagkukulang. Dahil mayroong pong pangako ang ating Panginoon Diyos, ang buhay na walang hanggan. Ano po yung aral? Hindi tayo nakalimutan ng Diyos sa gitna ng ating mga pagsubok. Ito po yung aplikasyon po natin bilang mga Kristiyano, kahit hindi natin alam ang mangyayari bukas, palutuloy tayong manalig sa Diyos at sundin ang kanyang salita. Katlong punto, manatiling matatag sa pananampalataya. Ayan. Kahit na po dumadanas tayo ng kahirapan sa pamilya, dumadanas tayo ng kahirapan sa pisikal, at yung pangamba po natin sa kinabukasan. Yun po yung isang higpit na pagsupok, yung iniisip natin ang kinabukasan ng ating pamilya. Diba, napaka hirap ang kalagayan po ng mga Pilipino ngayon. Subalit, manatiling matatag sa pananampalataya. Dahil ang Diyos, hindi niya tayo po pababayaan. Patibayin po natin ang ating pananampalataya sa pamagitan po ng pagbabasa ng Biblia. Lalong-lalo na po sa pakikinig sa programang ito. Dito sa Ignite Radio Broadcasting at sa mga iba pang programa dito sa Church of Christ, upang may hatid sa inyo kung paano tumibay ang ating pananampalataya. Dahil ang ating pananampalataya ang pinaka mahalaga po sa lahat. Dahil kung mawalan ka na ng pananampalataya sa Diyos, lahat ay guguho. Harabang kastilyong buhangin. Kung mawalan ka na ng pananampalataya sa Diyos, lahat ay gumawa ka ng kastilyong buhangin sa tabi ng dagat. Kapag inabot ng alon, yan ay mawawasak. Subalit kung ikaw ay matatag, ang iyong pananampalataya ay hindi iguguho yan. Tulad ni Haring David, na siya naging matatag sa Diyos. Dumanas ng mga problema ay hindi iginupo. Katulad din ni Job. Dumanas ng mga pagsubok sa buhay na walan ng mga anak. Iniwan ng asawa na walang kanyang ari-arian. Subalit naging matatag ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos na Ama nasa langit. Naging matibay kanyang koneksyon sa Diyos. Hindi humiwalay sa Diyos hanggang huli. At pinagpala pa rin si Job. At ibinalik sa kanya ang lahat ng kanyang ari-arian na nawala. So gayon din po tayo, mga kapatid, na huwag tayong matinag sa mga pagsubok, sa mga problemang ito. Magiging matatag po tayo, mga kapatid, sa pamagitan po ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil nag-iwan po ng mensahe ang ating Panginoong Diyos na tayong mga Kristiyano ay dadanas talaga ng mga pagsubok sa buhay. Hindi tayo exempted, no po? Na tayo talaga ay dadanas tulad na pinagdaanan ng ating Panginoong Hesukristo. At sabi niya doon sa 1 Pedro chapter 2 verses 21 hanggang 24. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi sa pagkatawag sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat inyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasahin niya ang ating mga kasalanan upang tayo mamatay sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, tayo pinagaling. Yeah. Dahil sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo, pinasahin niya ang ating mga kasalanan. Sabi niya po dito, mga kapatid, na lubos sa ating tularan, ay huwag po tayong gumanti sa mga nang iinsulto sa atin, sa mga nang aaway sa atin. Dahil ang Diyos na makatarungan sa lahat ang humatol. Siya po ang bahala sa mga taong iyan. Lalo na po sa mga nangyayari dito sa bansa po natin. Hayaan po natin yung mga taong gahaman sa salapi, yung mga politiko na yan. Hayaan na natin sila dahil mayroon silang haharapin sa ating Panginoon Diyos. Sige, nagtagumpay sila dito sa mundong ito. Nakamit nila lahat, kayamanan, karangyaan sa buhay, lahat. Pinahirapan ang mga tao. Sige. Nasa kanila na ang lahat. Subalit, ikakapahamak naman nila. Di po ba? Ayin mo naman lahat yan kung ikakapahamak mo naman. Di po ba? Sabi nga po, sa Mark chapter 8, verse 36, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtaman niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Mapasayo na lahat, subalit di ka papahamak mo naman pagdating sa harapan mo sa hukuman ng ating Panginoon Diyos. Kaya tayo po, mga kapatid, ng mga Kristiyano, tinuturuan po tayo ang banal na kasulatan, pinasulat ng ating Panginoon Diyos at sinabi niya kay Apostol Pablo na isinulat niya kay Young Timothy. Sabi niya dito sa unang Timoteo chapter 6 verse 7, wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito. Dagdag po natin sa verse 8, kaya dapat tayong masiyahan kung ano tayo'y may pagkain at pananamit. Ayan. Pagkakontento po. Huwag na po nating hangarin ang sobra-sobrang kayamanan. Hindi naman kalooban ng Diyos. Dahil mayroon pong kapahamakan yan sa kabilang buhay. Hindi ka mapahamak ngayon, subalit sa kabilang buhay po, haharap tayong lahat sa hukuman ng Diyos. Kaya mahalaga po, mga kapatid, lalong-lalo na po sa panahon natin dito sa Pilipinas, ay ang labis-labis na pag-aalala ng mga tao dahil sa kahirapan na ito. Apektadong-apektado po ang mga ordinaryong mamamayan. Subalit, narito po ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Pagkatiwala po natin sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin dahil Siya po ang nagmamalasakit sa atin. Patatagin po natin ang ating ugnayan sa Diyos, ang ating pananampalataya sa Diyos. Lagi po tayong manalangin. Idulog po natin ang ating mga problema, yung mga plano natin sa buhay. Kaya nga po, sabi sa Filipos chapter 4, verse 7, po, ang sabi ng banal na kasulatan na pinasulat ng ating Panginoon Diyos kay Apostol Pablo. Dito sa Filipos chapter 4 verse 7, ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng tao ang siya mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yan po ay hindi maunawaan. Po? Ng mga ibang tao, nasa paligid natin, bakit hindi naapektuhan ang mga taong ito, mga Kristiyano. Bakit? Dahil tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos ang nangangalaga sa atin. Kahit ano pang dagok na dumarating sa ating buhay, nagiging payapa pa rin tayo sa Church of Christ. Wala hong nakilahok sa mga malakihang rally o pag-aalsa. Bakit? Dahil nagtitiwala po tayo sa ating Panginoon Diyos na itong mga gumagawa ng kasama na ay haharap yan sa hukuman ng Diyos. Pinapakita po dito na kahit gaano tayo naapektuhan sa mga problema, ay tayo pa rin ay payapa. Dahil ang Kristiyano ay hindi tatalaban ng anxiety. Ayan. Hindi tayo igugupo ng mga pagkabalisa na yan. Dahil mayroon tayong ugnayan sa ating Panginoon Diyos. Napakahalaga po, mga kapatid. Napakahalaga po ang pananatiling tapat at matatag sa Diyos. Ano po yung aral nito? Ang pagtitiwala sa Diyos ay tumutulong sa atin sa harapin, na harapin ang mga pagsubok ng may pananampalataya. Pagpatuloy sa pananalangin, pagbabasa ng Biblia at paggawa ng tama kahit may bagay na hindi natin kayang kontrolin. Aplikasyon natin, mga kapatid. Pagbabasa ng Biblia, pagtitiwala sa Diyos na siya nag-iingat sa bawat isa po sa atin. Ito po yung conclusion po natin sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa gabing ito. Mga minamahal, tandaan natin ang tatlong bagay. Pagkatiwala ang ating mga alalahanin, magtiwala sa pangalaga ng Diyos, at manatili matatag sa pananampalataya. Hindi pinangako ng Diyos na mawalan agad ang lahat ng ating problema, ngunit maaari tayo umasa sa kanyang pag-ibig at pangangalaga. Ang Diyos po ang solusyon lahat ng ating problema. Ipagkatiwala po natin sa Kanya. Maraming salamat po, mga kabatid, mga kababayan, sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio Broadcasting at sa programang The 11th Hour. Maraming salamat kay Brother Elizar at kay Brother Kurt Funky sa kanilang misyon, sa kanilang ministry dito sa broadcasting na ito, na may ipahatid ang mensahe ng ating Panginoon Diyos. God bless po sa ating lahat.
1: Okay, thank you so much, Brother Ricky. Sana pagkagandang mensahe na binahagi mo sa iyong programa, no? So, salamat and very well explained lesson, no? Very well outstanding lesson na nagbibigay po ng kagalakan na na tayo eh, no? Bilang isang Kristiyano, tayo ay mayroong matibay na pananampalataya, no? In behalf of this trial na ating na face ngayon sa ating bansa, no? Na mga sufferings dahil sa mga gagawa ng mga ating mga opisyal sa gobyerno, no? So patuloy tayong mananampalataya, no? Ang mga bagay na nandito sa mundong ito, no? Hindi natin ito madadala sa ating pupuntahan, no? Tayo ay ang mga bagay dito na nasa mundo ay tayo steward lang po tayo sa mga bagay dito sa mundong ito. Kung mayroon man sila ngayon ng mga ganyan na ninakaw man nila ang mga bagay, no? Mga pundo, no? Ng ating gobyerno, alahanin natin na may Diyos at siyang magje-judge, no? Hindi po tayo mawawalan ng pag-asa, no? Lagi tayong mananampalataya. No? Iiwan lang natin itong mga bagay na ito, no? At naisin natin yung mga bagay na nasa taas. Yun ang mga importanteng bagay na dapat natin na pagdidiinan, no, ng pansin. No? So, salamat ha kapatid ha Ricky sa napakagandang pagliwanag ng salita ng Diyos. So, muli naman tayong okay, alas 7:54, mayroon pa tayong 6 na minuto bago magpunta doon sa isang programa ng mga kababaihan, no? So okay, nice kong i-shout out ang ating mga kapatid na nag-tune in ngayon. Shout out sa ating kapatid okay, shout out sa ating kapatid na Sister TL, no? As she is listening from North Seattle, USA. So magandang umaga po sa inyong lahat, Sister TL. And shout out also to our good friend Brother Kirk who is listening right now, who is our anchor man, no? In our main studio in Bretas, Colombia, Canada. So good morning to you, Brother Kirk. And to all of you who are here listening. Good morning, good afternoon, and good evening to each of one of you. So this is the song Igniters, one quick song as we go on with Let Us Live class. Here's the song Igniters, Great is the Lord. So think it, Igniters, think about it, Igniters. Great is the Lord.